0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro City, 93.7 Hot FM Buginon. Hey, 31 minutes after 8 o'clock, that's a Miss Rob Daniel for you. Manawala tayo, pero nakabalik na tayo ngayon, ha? Manawala tayo kanina. Nagkaroon ng brown out. Hindi talaga brown, black talaga. As in black out. Pero nakabalik na, it's a good thing. Oo, na nandyan pa rin kayo, ha? Na nakikinig pa rin. Ang mga taga-kamamanan, magandang umaga po sa inyo. Mga taga, ano to, sina Colin at Kurt Duday. Yan, magandang umaga. At nakikinig din sa atin si Baby Dog. Yan, maayong butag! Tagang salamat sa inyong pagpaminaw di handa pita. Teka muna, alamin muna natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada sa oras na ito.
1: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Kasalidya natin si HBG Noel Combate Aranco ng Heart Taxi. Noel, good morning.
2: Good morning, Jason Steele. Good morning, sweetheart. Yung sa mga nadaanan ko yung mga kalsada galing ng Puerto papuntang Tablon, maluwag yung kalsada papasok at palabas ng Cagayan de Oro. Paglagpas naman ng Tablon going to Gusa Galaxy, maluwag din yung kalsada. Pero nag-diversion tayo ng Coastal Road papuntang Kabukayan Corrales, maluwag na maluwag. Corrales Street going to Divisoria, maluwag na maluwag. Stop and go lang yung traffic light.
0: Yun na! Sige, may pasahero ka ba sa oras na to?
2: Meron, bababa dito sa may Divisoria.
0: Sige, ingatan na mga pasahero, ingatan na pagmamaneho. Thank you! HBG Noel, Combate Aranco ng Heart Taxi.
2: Yan ang latest na sitwasyon sa mga kasadang nadarang ko sa ngayon. Ako si Heart Pasada Group Noel, Combate Aranco ng Heart Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
1: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Aras natin 8:33 na. Oy, kada bulan na may problema na pud nato ang bayro noon. Bayad na pud sa kuryente, tubig ug internet. Taas na pud nga biyahe og linya sa mga payment centers. Maayda lang kay gipadali na usab sa GCash ang pagbayad sa bills with GBills. Likay biyahe, likay linya. Ang padala sa kapamilyang OFW i-receive na sa GCash para diretso na nga magamit pabayad sa GBills. Kasagaran sa pagdawat og padala gikan abroad, adunay mga extra fees sa ubang merchants sa maong nga naminusan pa ang pinaghirapan nga gipadala. Naay na lang kay libre ang pag-claim sa remittance sa gikan abroad via cash-in sa GCash app. Pwede usab mag-cash-in og libre sa mga official GCash partners sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center o guban pa. Hantod 8,000 pesos ang pwede i-cash-in nga libre kada bulan. Maong nga kung GCash, mas sayo ng kinabuhi. Sa pagkuha sa padala sa pagbayad sa bills, dili na kinahanglan mo pila o mabiyahe pa. Libre pagyod ang cash-in. Maunga, mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM or 0272139999. Other networks of fees may apply to know more. GA Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. GCash, zero cash-in fee, walang kaltas. Free cash-in up to 8,000 pesos monthly at GCash Partner Merchants Nationwide.
1: Heart 92.7.
3: Nangita

92.7 Thunder FM again, the Order City. 93.7 Thunder FM, Bukit Noon. 8:45 at the clock. Napapamuti ha? May natitira pa ba? Magandang umaga po. Sinada mga natitira mga sweethearts natin na kahit walang tunog, nakikinig pa rin. Kahit na napapakinggan na shhh, ay magsapa. Magandang umaga po sa inyo. Maraming sinama. Ate Fel, good morning. Ha? Sabi niya, hala, anong nangyari? Blackout, Ate Fel. Pero magandang umaga. Shoutout sa mga silingan sa may San Lazaro sa Unuan. Maraming salamat sa inyo mga ikinig. Thank you Vera ha. Nasaan na ba si Vera ngayon? Baka pumasok na sa trabaho niya ito. Teka muna, yung mga nag-aabang pa dyan. Ito na, mamimigay na ako ng pa-premyo. Oy! The prize is rice overload na. Makinig mabuti. Kahit nagma-blackout pa yan. Hindi maaawad yung pamimigay namin ng papremyo para sa inyo. Roleta! Select! Ang aming studio nandito sa may FICO ha. Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay sa West City Central School. Oops! Kamamanan! Puro tayo sa dropbox ng kamamanan. Yun! Ang nakasulat ay kamamanan lang. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula kamamanan, Jocelyn Sabakahan.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Mariing itinanggi ni Vice President Sara Duterte ang mga pahayag ni Rodolfo Gracioso Jr. na nag-uugnay sa kanya sa ilang insidente. Sa isang press conference sa Davao City, binasi ni Duterte ang kanyang affidavit bilang tugon sa mga alegasyon ni Gracioso. Ayon sa Vice Presidente, formal na ihahain ng kanyang kampo ang affidavit sa Webes Oktubre 8. Nilinaw din ni Duterte na hindi siya tutugon sa mga usaping may kaugnayan sa impeachment trial at sa mga alegasyong ibinabato sa kanya ni datong Senator Antonio Trillanes. Inihayag din niyang handa siyang dumaan sa lie detector test. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidno, 9:30. And the time check is brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Ayan na mga sweethearts, another date with you all. Maraming salamat din sa mga nagabang. Pasensya na kayo kanina, ha? Karon tayo ng schedule power interruption. But hey, we are so back. At sa mga nag-uoldi, ha? Hi to Mommy Amy at kay 8941. Kay Sir Monsor. Hi din kay Ashley. A Sharky Boy. Kay Mama Rose. Amy Olaer. Ate Carla. Ayan, nagbabalik po kami. Ayan, marami pong salamat.
1: Ang dami nag-worry na walang Heart Oo. FM.
0: Pasensya na po kayo. But Dr. Hart, good morning.
1: Good morning, George, and good morning, sweethearts. Ayan, eto na uli kami. Ayan, it's another edition of Music from the Heart and a great Wednesday. It's a midweek. Huh? Today is October 7, 2026. Ilang araw na lang ba bago magpasko?
0: Ay, nako, dito na tayo sa line of 7.
1: Ay!
0: Oo, 79 days.
1: Ang bilis! Nako, parang kailan na tayo nag 99, nag 100 days. Ngayon, 70 plus
0: 79
1: na lang.
0: 79 days na lang, Dr.
1: Hart. Well, anyway, advance Merry Christmas po sa inyong lahat, mga sweethearts namin, mga palangga namin. Ayan. Siyempre, ating question of the heart. Nako, grabe naman tong question of the heart na ito.
0: Eh kasi nga.
1: Di ba pala pinagsisimulan to ng awa?
0: Oo. Alam mo, Doc, basta mamaya i-share ko along the way kung paano or bakit nga ba ito yung naging question of the heart natin. Because it talks about a little bit of the past.
1: Yung ex mo, may ano pa? May feelings pa sa'yo?
0: Paano kasi, Dr. Hart? Kailangan mo bang ang ano kasi niyan, parang bigyan natin ng clarity somehow na kung may feelings ka pa ba sa ex mo, dapat mo ba itong ipaalam?
1: I-share.
0: I-share mo
1: open
0: ba?
1: Up.
0: Doon sa iyong presence.
1: Eh, paano kung sinasabi na hindi ako marunong magsinungaling din sa partner ko?
0: Oo, may mga diba? Ganun eh. Oo, kasi ayaw kong...
1: Eh, talagang open kami sa isa't isa.
0: Oo. Siguro, pagpalagay natin, it's gonna be a case-to-case basis.
1: Ayan, minsan, sagot niyan, okay lang. Okay lang yan sa... Okay. Yung mga okay lang na sagot, nako.
0: Delikado yan. Huwag kayong papatrap.
1: Humanda ka.
0: Ay, okay na. Pero after months, hoy, sinabi mo sa akin nung ganito, ganyan, ha?
1: Ayan na. Ikaw na rin nagsabi, di ba? Sinasabi ko dati, mahilig kayo magbalik-balik ng mga... Ay!
0: Kasi, Dr. Hart, napoprovoke din kami. May mga bagay din kasi na, alam mo yun, nakakalimutan na namin yan eh. Wala na yan sa sistema namin. May mga bagay lang na nagpapabalik sa amin. Teka lang,
1: alala ko sinabi mo sa akin na may feelings ka pa dun sa ex mo.
0: Bakit nga?
1: Kaya, yun na, tahi-tahi na kagad.
0: Ayun na, nagsisimula ng
1: connecting the dots.
0: Kaya pala, ganito yung sinabi mo sa akin. Kaya gusto mo pala.
1: Kaya ka pala ganito, kaya ka pala ganun. But anyway, may tinatawag din tayong white lies.
0: Yes. Yung mga...
1: Naniniwala ba kayo doon? Diba? Na para hindi na masaktan yung feelings ng partner natin. Minsan meron tayong mga tinatago. Ika nga tinatawag nating dark secrets.
0: Ayun na nga eh. Ayan, gusto ko rin yung pag-usapan kung ano ba yung difference ng hindi pagsabi ng nararamdaman at ang pagsisinungaling.
1: Ay, nako. Sige nga.
0: May diferensya din yung dalawa.
1: Sige, sweethearts. Ano kaya ang take ninyo dun sa ating question of the heart? Ha? Again, ang question of the heart po natin... George?
0: Dapat bang malaman ng present mo kung may feelings ka pa sa ex mo?
1: Ayan, pabot niyo sa aming text lines. Dalawa po yan, ha? 0917-157-9927 and at 0961-8924-927.
0: Yung ating Facebook page, ayan, may nakapost na dyan, ha? At pwede kayo mag-message dun po sa ating messenger sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro City.
1: 9:35 ang ating oras. Magbabalik pa kami ni George. Just keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.

0: Virginia.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masalimutan.

patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM. Iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Kagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukinon. Well, somewhere in my past, andun kasi si X. And that song was brought to us by Nutrimax Vitamin D3, Max Beneficio, Max Efectivo, George and Dr. Hart. Kami po yung mga kasama hanggang alas 11 ng umaga sa mainit na Wednesday morning. Mamaya, baka mamaya. Madulom na pud ni. Well, anyway, sweethearts, eto na yung pinag-uusapan natin sa mga kaka-tune in lang. Dapat nga bang malaman ang present mo kung may feelings ka pa doon sa iyong ex? Ex na nga ni. Ex na nga ni, pero may feelings pa eh. Paano ba? Paano ba yan? How do you deal with that? Mahirap din kasi na itago eh, yung mga ganyang bagay. Kasi minsan, may mga sitwasyon na pinapakita talaga na, uy, may feelings ka pa dun, ha? Diba, Dems? Demsoy Robles, magandang umaga sa'yo, ha? Good morning, good morning. And, Dr. Hart, eto may...
1: Ano? Somewhere in my past. Ay, diba? Naka. Somewhere in my past, nadala in my present.
0: Ay! Ay! Nako, okay lang naman kung si ex mo dati.
1: Mm-hmm.
0: Present mo ngayon.
1: Pwede diba, ba yun? Pwede? Ex mo dati. Ah, sa bagay, pwede. Pag nagkabalikan kayo, di ba?
0: Nagkabalikan. Diba? Kunwari, may in-between, tapos nagkabalikan kayo. O, di ba? Pwede yun, ay, siguro. Pero kasi may mga, sa ganyang bagay, dapat maging bukas kasi ang communication ng mag-partner.
1: Mm-hmm.
0: At kailangan din ng tamang way or ng, you know, proper avenue para sabihin yan.
1: Yon.
0: Na parang...
1: Eh kasi George, open naman kasi kami sa isa't isa ng aking partner. Parang ganun, di ba? Oo.
0: Abay...
1: Yung problema niyan, pag nagsishare ka, kinukwento mo, alam mo, nagkita kami nung ano,
0: XYZ.
1: Nag-coffee kami saglit. Tas...
0: Oo.
1: Tapos biglang may spark sa mata mo, tapos parang kinikilig ka. Ay, naku, ibang usapan na yan.
0: Tapos yung partner, tapos ano, may bumalik ba ang feelings? May mga ganun bang kwento?
1: Ako, di gina malika yan. Nga mag, jelly-jelly gina.
0: May nan nga. Parang may bumalik konti. Uh-huh. Ay, dun ka na.
1: Bakit nga ba? Siguro kasi somehow, may pinagsamahan kayo.
0: Oo.
1: May pinagsaluhan kayong tinatawag na pag-ibig.
0: Diba? Naging parte siya ng iyong katauhan.
1: Yeah.
0: Kaya mo din minahal tong present mo. It's because of your past.
1: Ayun. Sige, tingnan natin yung mga reactions ng ating mga sweethearts. Ito mula kay Melissa Robete. Sabi niya, good morning, Ms. George and Dr. Hart. Sa akin, ex-husband ko, wala na talaga akong feeling sa kanya. Kahit sa ang mundo siya, maligaya. Yung feelings, para na lang sa mga anak ko at mananatiling mamumuhay. Kasama ang pagdasal araw-araw. Konting biyaya at malusog na katawan. Kasama yung second husband ko. Always forever in my heart. Ayan. Jimmy ba?
0: Yeah.
1: At syempre at sa Heart FM, palagi ako nakikinig sa mga gandang music. Ayan. Thank you. Maraming salamat po.
0: Oh, di ba? Situational dito. Sabi ni Ate Melissa, doon na lang ako sa mga anak ko.
1: Oo. Mm-hmm. Usually, ganun yung nag-hold sa atin yung mga anak. Diba? Especially correct, yung mga may asawa na.
0: Yes.
1: Diba?
0: Oo. Sabi naman ni Mommy Amy, may buntag, Mommy Amy. Sabi niya, bahala na ng ex diha. Basta, madungog lang na mo ang Heart FM always.
1: Ayun.
0: Sensya na kayo, nag-worries Mommy kanina eh.
1: Oo nga.
0: Oh.
1: Alam mo, ano ibig sabihin niya, George?
0: Ano?
1: Hindi kompleto yung araw nila pag wala ang Heart FM. Diba?
0: Pag-ihina, napapakinggan.
1: Oo. Kaya
0: ay. Alam mo, may nagsabi sa akin, Dr. Hart, na nagiging routine na nila every day.
1: Mm-hmm.
0: At parang kapag hindi nila marinig, parang daw silang nawawalan.
1: Parang may kulang, 'di ba?
0: Parang may kulang.
1: Parang si Kuya Tommy kahit saan mapunta kasama ang Heart FM, 'di ba?
0: Sir Tommy Hill, marami pong salamat. Yeah. Hello sa mga sweethearts datin diyan sa DATS CDO Technical Driving School.
1: Ayan. That's my DATS.
0: That's all. Pwede. Ano, Sir Tommy? Simulan na natin 'yan.
1: That's my driving skills.
0: Diba?
1: Saan mo ba ka nakuha yan? Sa Dots.
0: May sample na kuha yan. Alam nyo na, ang susunod yan. Hi to Mami Roxanne Macha, Wilma Osorno, Sir Lorimer Sakalan, Mami Marilyn Gonzalez, and BBQ Family. Hello to Mayor Miles. Dagang salamat sa inyo laging pakikinig.
1: Ito naman mula kay 6175. Sabi niya, good morning, Dr. Hart. Thanks sa prize gahapon. Nanalo siguro to. Yan, pag-amping mo diha. Gikan ni Lani Kangke. Thank you, Ate Lani.
0: Sabi niya, ex na nga ni, ayaw dito sa bae ang present kaya para iwas gulo.
1: Bitaw.
0: Bitaw.
1: Subang ayun din.
0: May agreement.
1: Kahit ba nakikita, Demsoy, parang ganun ba? Ayaw yung saba.
0: Meron akong narinig. A wise man once said, mahalang nasabay, likay diritso.
1: Hindi, may meron sinasabi, ayaw yung angkun.
0: Ayaw yung angkun.
1: Pag-uman, pabuang-buang na yun. Asa ko, anong na ako din eh.
0: Good morning pa rin, Torski.
1: Sige, antayin namin yung mga reaction ninyo, sweethearts, ha? It's sa ating question of the heart. For those who tune in late, eto po. Dapat nga ba daw malaman ng present mo kung may feelings ka pa dun sa ex mo? Alam niyo na yung text lines natin at ganun din ang ating Facebook page. That's Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. 9:55. Magbabalik pa rin ang tambalang George and Dr. Heart. Dito lamang sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Kapag vitamin D3 ang usapan, tandaan ang pangalang pinagkakatiwalaan, Nutrimax Vitamin D3. May vitamin D na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function at heart and circulatory health. Kaya para sa iyong daily wellness, piliin ang Nutrimax Vitamin D3 na may 1,000 IU na kinakailangan ng ating katawan. Nutrimax Vitamin D3. Max beneficio, max epektibo. Malagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga WICA drugstores.
3: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon 1019. And do that to me one more time. Second hour na ng ating programang Music from the Heart. Kasama si George and Dr. Heart. Hanggang alas 11 tayo ng umaga. Mga pasabog na mga love songs that will soothe in our day sa mabising-bising Wednesday. I know, may mga sweethearts tayo talaga na ngayon ay, hala, George, ngarag. Eh, nanghindo sa balay. Hala, George, kina... Pero naka-background kami ha. Maraming salamat. Let's relax together. O, oh, diba? Ito yung pinag-uusapan pala natin ha. O, oh, mga nag-aabang din. Oh, sa kanila mga thoughts. I know, madaming gustong i-share. Sa ating question of the heart, dapat bang malaman ang present mo kung may feelings ka pa sa ex mo? Sabi nga ni Demsoy, ex na nga ni... Pero, oh, may mga sitwasyon. Diba? Yun kasi yung ating pinag-uusapan ngayon eh. May mga sitwasyon na parang gusto natin na we are guilt-free. Meaning gusto nating sabihin yung lahat-lahat. Ayaw nating magbigay o you know, yung mga hindi natin nararamdaman, hindi natin ma-express dun sa partner natin.
1: Mm-hmm.
0: Kaya... Madami sa atin din, oh, madami sa atin. Ang gusto
1: parang... Eh, paano kasi submissive paala? Lang ako dun sa partner ko eh.
0: Oo.
1: Yung sinasabi ko lahat-lahat.
0: May mga ganun, Dr. Heart.
1: Ayaw, diba?
0: Oh, gusto mo kasi maging open eh. Gusto mo maging open ang partner mo sa'yo. Uh-huh. Disimulan mo sa sarili mo. Oh, di ba? Unahin mo maging open ka sa kanya. Yeah. And he or she will take the lead.
1: Oh. Eh, paano kasi nung nagkita kami ng ex ko eh. Sabi niya, do that to me one more time.
0: Uy! May mga
1: alam
0: ganun
1: mo ba yung, ano yung isang title niyan?
0: Ano?
1: Isa pa be?
0: Isa pa be? Isa pa. Please, may mga ganun.
1: Akala ko yung sinasabi ng iba, usbi ko be.
0: Usbi ko. Alam, yung ano kasi, alam mo, minsan, yung mga ex natin, hindi naman lahat, hindi ko naman ano? Sinasabing lahat. Na
1: lahat ng ex mo, dami, ay, hindi ba, naman, dami wow. Ba nila?
0: Hindi yung ex natin. Uh-huh. Eh, yung ex natin. Sabi ko nga, di ba, naging party sila ng buhay natin. Kaya, kapag nandun na yung parang the trigger moment, ay, eto pala, ginawa niya sa akin to dati. Eto, ganito ang paborito namin dati.
1: Ay, talaga. Sinishare mo.
0: Oh, alam mo yung parang,
1: alam mo, ganito ginagawa natin dati, namin dati.
0: Oh. Alam mo ba, pumupunta kami dito. Alam mo ba, ito yung favorite food namin kapag nandito kami sa restaurant na to.
1: Oh. Ayan, sige, kainin mo lahat ng yan. Oh. Sige, yan. Saksak mo lahat sa bagay.
0: Tapos, ikaw naman. Ah, sige. Nandito tayo, pero ex mo pa rin na pinag-uusapan natin.
1: Ah.
0: Ayun na. Tua na tayo.
1: Eh, ano ako ngayon?
0: Oh. Aha. Tingin ka nga.
1: Kaya mo pala. May mga tipong ganun, George. Kaya mo pala ako dito nilala kasi may naalala ka.
0: Ah, kaya pala. Kasi gusto mo maalala si ex.
1: Nako.
0: Hindi man. Gusto ko na matry mo yung...
1: Eh, paano kung, di ba, may mga sitwasyon, George, na yung ex mo naging kaibigan mo
0: yes,
1: at naging kaibigan din ng present mo.
0: Pwede yun.
1: Di ba?
0: Pwede
1: mga tipong
0: yun.
1: Ganyan. Pwede siguro.
0: Kasi sa panahon kasi ngayon, di ba, iniiwasan ng karamihan ang maging bitter.
1: Ah.
0: So, para hindi ka maging bitter, you play sports. You try to... kapag ganyan, especially pag nasa isang circle lang si ex ng partner mo at saka yung partner mo, syempre makikita-kita yan.
1: Ganon.
0: No? May mga friendship na ganon. O, syempre ikaw, you play sports. Ay, okay.
1: Pero hindi ba parang awkward naman dun sa part ng ex? Diba?
0: Awkward siya, pero it takes, Dr. Heart, it takes a courageous heart para mangyari yan.
1: Mm-hmm.

0: Nakaka-awkward, diba?
1: Sa babae naman, hindi maiwasan na parang somehow kapag gano'n ang nangyari, ano, parang na-insecure ka. Andun yung somehow insecurity.
0: Yeah nga.
1: Kasi syempre, na yung partner ng ex mo nandyan.
0: Mm-hmm.
1: Andun yung pressure sa'yo na you have to level up sa kanya.
0: Mm-hmm.
1: Eh, paano kung hindi mo ma-meet yung expectation?
0: Ayun, yun ang mahirap. Diba? Anyway, kanya-kanyang, ano yan, kanya-kanyang experiences,
1: correct,
0: no?
1: Correct.
0: Hindi natin alam kung applicable dun sa iba. Hindi naman applicable sa'yo, di ba?
1: Correct.
0: Ayan. Si Malandro Gato Vera, good morning sa'yo, ha? Maraming salamat for
1: good
0: listening.
1: Good morning, Vera. Mm-hmm. Namiss ko din yung babaan.
0: Ito naman, mula kay Ana Hernani Tamayo. Sabi niya, good morning po, sir, ma'am. Yes, hindi naman kami teacher.
1: Dayon sa classroom.
0: Sabi niya, isa daw siya sa napakarami, thousands of listeners ng Heart FM. Salamat, ha?
1: Thank you po.
0: Sabi niya, para sa akin, dili na daw angay, dili na lang hisgutan kay ulitan akong partner.
1: Agoy.
0: Ano ba yung ulitan?
1: Ulitan yung parang madaling magalit.
0: May magalit, okay. Para walay selos nga mahitabo, dili na lang hisgutan. Ang mga kaagi, usa na lang kaalaala. Ay, mga tagalantapan bukid nun pala ito. Hi, Ana. Hi sa inyo lahat dyan.
1: Good morning. Mm-hmm. Ito si, this one just came in. Ate Gina Abranilla Ravida. Mm-hmm. Ay, good morning, Miss George and Doc Cart. Mura na siyang music video sa di hama sa lalumo. Ako mga sa dipan mo, lirik sa kanta ni Moira. Nga ako ang kasama, pero isip mo siya.
0: Ay, nako.
1: Alam mo yung ano, Indonesian song?
0: Oh, yun na nga.
1: Ate Gina, may Bisaya, ano niyan eh, may Bisdak cover.
0: Eto, ratsunahan natin yung ating text line. Ang daming mga messages, ha? Ayan, mula kay 1390, ayaw na ng ex, din na tasaway, aron linaw ang pamuyo.
1: Ayaw niyo sa Z. 5460 naman. Good morning, Dr. Harte, Ma'am George. Para sa akin ay dapat lang upang malaman niya ang katotohanan. Ipagtapat ko sa kanya ang tunay na nilalaman ng aking puso. Dahil isa ito sa aking tungkulin bilang isang nagmamahal. Dahil kaibigan sa isang pagmamahalan na tapat kayo sa isa't isa. Dahil ito na rin marahil ang nagbibigay daan upang makapag-isip kung saan ba siya nagkulang. Kung bakit hanggang ngayon ay nananatili pa rin sa iyong damdamin ang iyong ex. Kaya kaibigan, kung ikaw man,
0: tila yata.
1: Ikaw ay may nararamdaman. Ayan.
0: Kaya kung ikaw man daw ay umiibig,
1: kailangan ito na ay galing sa puso. Ayan. Shout out sa Tanogan at Langga family sa Don Carlos Bukidnon. Hi Altans ng Cookman. Happy listening.
0: Salamat. Ay, natutuwa ako dun sa mga tagalantapan, ha. Lumalakas na tayo dun sa lantapan,
1: yes,
0: bukid nun. Oo, maraming salamat.
1: Yes.
0: At ganun din mga taga-Tikalaan nakikinig sa atin.
1: Oo.
0: Good morning.
1: Happy morning.
0: Ayan, eto naman, 9400. Sabi niya, good morning, more power to Heart FM. Always listening sa radyo ng Heart ko. Happy 31st birthday daw to Dave Ninon Olinan. This greetings coming from Papa Noki. Galing din kay Mama Rossi, kay Kuya and Maan. Diyan po sa may Block 2 sa Buara, Puntod. Maraming salamat for listening.
1: Happy birthday. Lahat ng mga nagbe-birthday.
0: Dami magbe-birthday ng October.
1: Ay,
0: diba?
1: Oo.
0: May kakilala ako na magbe-birthday ng October.
1: Ako din.
0: Ay, naka naman.
1: Parang isa lang.
0: Palitso naman siya.
1: Ay, abangan. Abangan yan.
0: Sige, para sa kaka-tune in lang, ano ba din pinag-uusapan ni Dr. Heart at ni George? Ito yung ating question of the heart, di ba?
1: Ito, dapat bang malaman ng present mo kung may feelings ka pa sa ex mo?
0: Ayan. Text us 0917-1579927 and at 0961-8924-927.
1: Kung online ka, comment doon sa post natin at sa ating messenger sa Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City.
0: 1029, we'll be right back for more. Keep it here on your Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
4: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
5: Playtime Entertainment, Born for Happiness. Kung hanap mo ay dekalidad na produkto at maaasang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang inihintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
6: Where every piso gets more value.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Isipan ko, well, ikaw lang. Ikaw lang talaga. Pasagdi na si ex. Feelings raman to. Ay, 10:38 ang ating oras. George and Dr. Hart for you. And you're still on. You're still listening. You're locked with us. Dito po sa Music from the Heart. Ngayong Wednesday, it's the 7th of October. Bilis, no? Parang kailan lang, we just celebrated 2026 and we're about to close it up. Wala lang, pinapa-overthink lang namin kay konti. Ano? Ay, grabe naman kasi. Yung mga ganyang salita, Dr.
1: Ano, ikaw lang. Kasi ikaw yung kaharap ko ngayon.
0: Oo. Oh, ang sabi dyan, kapag pinag-uusapan daw si X, sagdi na to si X. Uy, kay si X, pass naman to. Pero naku, feelings.
1: Ay, naku.
0: Pero I still have feelings. Ay, paano ba yan?
1: Ikaw naman yung kasama ko ngayon eh. O, diba? Mga tipong ganyan.
0: Parang ikaw yung present.
1: Yeah. Sige, tingnan natin ito mula kay 9400. Sabi niya, good morning, more power to Heart FM. Ito na, basa ko na ito kanina. Mga taga Buara Puntod.
0: Happy birthday nga pala.
1: Sabi ni si Demsoy ito. Sabi niya, subukan mong sabihin kung gusto mo ng gulo sa buhay.
0: Ayaw na lagi, di ba? Good morning kay Zach of Don Carlos Bukidnon. Thank you, 8764.
1: Ayan, mula naman kay 3363. Good morning, ang ex mo ay may ex din na iba. Ang ex niya ay may ex din ng iba. Kaya sa madaling salita, importante talaga ang ex. Isipin mo na lang sa mathematics, laging may find the ex.
0: Oh, diba?
1: Hanggang ngayon, hindi pa nakikita si X at saka si Y. Find X and find Y.
0: Isalin nyo na si Z. X, Y, Z.
1: Oo nga, diba?
0: Because
1: ex, ano? Si ano to? Junros, di ba?
0: Oh, si Junros.
1: Oo, talaga naman. Pasyal nga ako dyan.
0: JL Power Shop. Happy morning sa inyo dyan, ha. Namiss ko itong mga banat ni Junros, eh.
1: Kaya nga.
0: Oo. Ito may mga mensahe tayo sa ating Facebook post, Dr. Hart. Doon nga sa ating question of the heart, ha, na dapat pang malaman ang present mo kung may feelings ka pa sa ex mo. Sabi ni Jeline Versabal Estrellado, sabi niya, maay morning Heart FM. Okay lang magpaka-honest ka sa imong feelings dito sa imong present. Pero nga nung isulod man kag relasyon, kung naapalay kay feelings sa imong ex, nangasaba siya.
1: Ayan.
0: Diba? It's okay to be honest, but i-consider po ni mo kung unsay batiun sa imong present relationship. Kay dili lamang tao makadawat
1: o dili tanan.
0: Dili tanan tao.
1: Oo.
0: Makadawat o inana nga sa tao. I like that. Maraming salamat.
1: Ayan, sabi naman ni Maribel de Quito Ahes, salamat sa kanya pala dahil nakilala ko si Present at ang Heart FM. Nag-uulsab ko ganiha kay na nawala mo galit.
0: Kami din, te. Kaya maraming salamat ha sa mga nag-aabang talaga.
1: Ayun, talaga. Ginagawa na lang nila, hayaan na lang nila na ano. Na kahit walang tugtog, basta naka-tune in pa rin.
0: Kasi lang ngayon nag-a-update na doctor. Oh, yeah, yan na.
1: Inaabangan ang pagbalik.
0: Hi to Sparkle Honda sa ating Facebook page. Mm-hmm. Sabi niya, alam nyo, Dr. Hart, Ma'am George, ako isinumpa ng mga anak ko dahil sa babae na pinili kong second wife. Pero si Melissa, minahal ko yung mga ex ko. Hindi na ako nakialam sa mga ex ko. Thank you. Ha, si Sir Jimmy ito. Ayan, happy morning. Dagang salamat sa inyong pakikinig.
1: Minsan siguro mga ganyan nangyayari, lalong-lalo na pag wala kayong closure ng ex mo, di ba?
0: Oo.
1: Pero kung napag-usapan nyo na talagang you're going to part ways peacefully, di ba?
0: Correct.
1: Ika nga. Siguro pwedeng maging magkaibigan na lang ng ex mo, pero wala na dapat yung kung ano man yung feelings
0: attached
1: na meron.
0: Ay, maraming nangyayaring ganyan, which is parang it shows the character of both parties na alam mo yun, they can go alone.
1: Mm-hmm.
0: Eh sabi nga natin, depende din yun sa dahilan o bigat ng kanina paghihiwalay.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nga minsan may iba talaga na hindi kayang maging kaibigan si ex, di ba?
1: Meron ganun. May diba, sinasagot na lang, ex na nga ni, no?
0: Kahit nga siguro makita o marinig ang boses, parang
1: Lalong-lalo na pag merong, siguro sabihin natin,

0: na napakasakit na ginawa ni ex. Diba?
1: Yun, parang ganun. Malaki yung impact sa'yo.
0: Nung, ang impact specially na up to the level na yung value mo, yung worth mo bilang isang tao, ni,
1: nawala na.
0: Na ano parang, tag nito? Na
1: parang na ano siya na disregard.
0: Naapakan. Diba? Parang ganun. Parang, ibang usapan na yan. Eto naman, Mami Marilyn Gonzalez, good morning sa'yo. Sabi niya, para sa ako, dili na angayan isaba pa ko na apay feelings nga imong gitaguan diha. Kay maura na'y sinugdanan sa inyong kagubot, dili na kinahanglan nga magpakaanas. No? Mix it with white lies. Yun ang sinasabi ko kanina. White lies na lang, ano yan? Na lang pud ba? Until na mawala na dayon kung unsa na imong gi-kept nga feelings sa imong ex. Till it turns into Y and Z. And zero.
1: May ang sarap niyan, mami, Thank you, thank you.
0: Ayun, unsa man na iyang gi-video.
1: Parang ano.
0: Nagpadala din ng video message kasi.
1: Nangka daw.
0: Ay, ang sarap niyan. Sige, pabot niyo sa amin, ha? Bukas yung ating text line 0917-1579-927 and at 0961-8924-927. May nagahampasan na mag-ex dito, ha?
1: May harut. O, sa lahat din ng mga online Facebook page natin, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. Comment at mag-message po doon.
0: Oras natin, 10:45. Abangan po ang pagbabalik namin ni George, ha. Magdudro tayo ng ating winner sa ating The Price is Rise. Babalik pa kami right here on Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangkap tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi naka Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City and 93.7 Heart FM Bukidnon. Na nga. Ayan.
1: Dating tayo.
0: Hi, dating tayo. Wala na tayo. Pero bakit nandito ka pa sa puso ko?
1: Ay, kaya nga, kailan kaya muling mararanasan?
0: Eto, grabe, dagsa uli ang mga messages. Basahin muna natin bago tayo mamigay ng papremyo.
1: Ayan, bati natin, 6175. Mm-hmm. Good morning, greet natin ang Abrugar family, Atanero family, Kangke family, Dabatian family, Sabarang family, Hibog family, and to all, Barrio Jeanette. Zone 6 Carmen. Happy morning. Thank you po. Maraming salamat at Mami Lani.
0: 1120, hi sa'yo. Thank you for listening always. Ayan, ingat ka lagi. And to 4866, sabi niya, hello George and Dr. Hart, pa-shout out naman sa office namin, sa may office niyo. ANC Fire Extinguisher Trading, hi po sa inyo lahat, mga taga NHA Phase 1, Kauswagan. Maraming salamat.
1: Thank you din. Kay 1745, happy 1-month-old to Sylvian Val Sabido from Tatay and Nanay. Happy Monterey.
0: Ito naman mula kay 9450, sabi niya, shout out na po sa kanila dyan po sa may Ilocos, Slovakia Chess Camp Base. Ha? Talaga nakikinig sila lagi. Kasama ko ang 4 na construction workers. Nakikinig lagi sa inyo. God bless. No work, no pay. On board.
1: Oh, yan.
0: Shalom.
1: At pag-iing lang natin very quick yung mga sweethearts natin sa SMK 77 Garments Trading. Okay, okay. Laging nakikinig
0: yan. May kugon yan, di ba?
1: Oh. Shout out. Sa mga nangukay di ha. Happy ano.
0: Kaibigan natin yan mula noon pa. Oo. Talaga hanggang ngayon naka-Heart FM. Ayan na. Alam niyo na ano ibig sabihin yan. Ibig sabihin mamimigay na naman kami ng bigas at ganun din ang groceries dahil the prices rise, overload na. Eto, magpapaikot ng ruleta si George para malaman na agad natin saan manggagaling yung winner natin. Yan. Ruleta, saan ba?
1: Ala, Barangay Bonbon tayo, Dr. Hart.
0: Barangay Bonbon. Eto na, mga taga-Barangay Bonbon, halakusgi ang mga radyo. At baka kayo na yung susunod natin na winner sa ating The Prices Rise Overload.
1: At mula sa Barangay Bonbon, ang aking nabunot ay Barangay Bonbon ang kanyang address. Congratulations, Dominic Mabaylan.
0: Ayan, Dominic.
1: Congratulations, Mabaylan.
0: Ayan, ano ang bilyedo?
1: Mabaylan.
0: Mabaylan ng Barangay Bonbon, Cagayan de Oro City. Congratulations sa'yo ha. Ikaw yung winner natin. Dali na, claim mo na agad din yung papremyo. We're located at the 5th floor of FICO Admin Building and that's at Vomenta Boulevard, Ilaya Carmen, Cagayan de Oro City.
1: Ang ating The Prices Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises where your piso gets more value.
0: 2 minuto po bago sumapit ang alas 11 ng tanghali. Magbabalik pa kami ni George. Final set bago kami magbababay. Just keep it here on your Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: With heart.
3: The best mix of music
4: from the station with heart. This is Heart 92.7.
5: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Lahi ra gyud ka. Basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
9: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per GTI Fair Trade Permit Number FTEB 25426 Series of 2026.
10: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City and 93.7 Heart FM Bukidnon. 3 minuto makalipas ang alas 11 ng tanghali. Should we carry on? Makikarry mo ba na yung partner mo meron pang nararamdaman sa kanyang ex?
1: Ako, maging bukas na lang siguro tayo on what are the possibilities for that. Kasi hindi natin alam kung ano talagang laman ng puso eh.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo, kahit pa sabihin natin na magka-relasyon na kayo, ando na kayo sa intimacy.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi natin alam talaga 100% fully kung anong laman ng puso niya.
0: Ayaw.
1: Kung mag-open up man siya sa'yo, ay, para sa akin, I'll take it as a positive positive thing.
0: Mm-hmm.
1: At least naging honest siya, di ba?
0: Oo naman.
1: Hindi ko nalaman sa ibang paraan.
0: Pero paano ba hayaan mo na lang ba na magpapatuloy yung kanyang nararamdaman?
1: Ay, dyan natin pag-uusapan yan.
0: Diba? Mukhang ibang usapan na yan.
1: Sige, may feelings ka ngayon. Sige, maraming salamat for being honest. So, how do you move forward on that?
0: Okay lang sa akin na nagkaroon ka nga ng feelings ngayon na sinabi mo sa akin ng ganyan yung nararamdaman mo. Pero, por favor.
1: Talaga siya, Dr. Hart. Pagpapaisip ko talaga siya. Anong gusto? Ako, sige, kung gusto mo. If you wanna go on with that feeling, kung mabigat talaga, kung gusto mo talagang habulin siya, hindi kita pipigilan. Pero, unang-una, that I am your present.
0: Yan.
1: So, andyan ako dapat sa consideration.
0: Paano ngayon kung sinabihan ka, tapos sinabihan mo ako na ganyan, na meron ka pa nararamdaman sa ex ko? Paano kung sabihan muli yung partner mo? Paano kung ako ngayon ang nakakaramdam ng ganyan?
1: Yun nga.
0: Na may feelings pa ako sa ex ko.
1: Anong kaya mararamdaman mo?
0: Diba? Hay nako.
1: Diba? Kaya nga lagi nating sinasabi, Dr. Hart, na ang relasyon, it takes two to tango.
0: Aha.
1: Hindi pwedeng isa lang yung parang diba?
0: Aha. Mahirap din sabihin, George, na maging masyadong open ka dun sa partner mo. Mahirap din naman na kung, yun na nga, yun na yung consequence.
1: Yes.
0: Dahil pag nag-open ka, maaaring, di ba, maaaring magselos, maaaring magalit sa'yo, di ba? Dahil sa, yun nga, na-feel mo. Mahirap din, sabihin na natin na ihuhulog ko na lang siya ng white lie. Di ba? Kasi parang may kulang din dun sa communication ninyo ng mga partner.
1: Yes. Uh-huh. Alam mo, wag niyong i-devalue yung tawag natin na woman's instinct.
0: Ayun. Di ba?
1: Andun yan eh. Parang,
0: kasi pag nasimulan mo, maaaring mo namang gawin sa susunod hanggang sa magpa-pile up yan. And then eventually, nakasanayan mo na. Di ba? Yun ang mahirap.
1: Tama.
0: Siguro para sa akin, alamin mo yung limitasyon mo. Alam mo yung sitwasyon mo. Alam mo where you stand right now na eto na nga yung partner mo. Magiging magkaibigan with ex, okay lang siguro.
1: Okay lang.
0: Pero you know where you stand. Diba?
1: Siguro kung wala ka pang karelasyon, tapos, kunwari, hindi pa kayo, pero pagpalagay natin na sa ligawan stage, pwede pa. Pwede pa. Maari mo pang parang pag-isipan.
0: Tapos parehas kayo na available pa ng ex mo? Baka nga magkabalikan pa kayo, di ba?
1: Love is sweeter the second time around, sabi nga nila, di ba?
0: But anyway, yun na nga yun.
1: Depends.
0: Alright, George, daming nagpadala. Ito pa, may mga pahabol pa. Ano yan? Hi to Ay Lumabos, artista sa Tugas. Ay, Tugas. Tugas Bukidnon ba?
1: Tugas ba? Or may Tugas.
0: Ayun, may lugar dyan, tinatawag Tugas.
1: Happy morning. At ang Wayan family, Sir Efren, magandang morning sa inyo dyan, ha? Happy Wednesday. Thank you for always listening.
0: Siyempre, George, babalik ka mamaya.
1: Yes, dear heart tayo. Alauna hanggang alas tres. Kita-kita tayo doon.
0: Ayan. Ang tabayanan po si Harvey Stone. Makakasama niyo po siya 11 now till 1 para naman sa programang Heartbeats. Again, maraming salamat. Thank you sa mga nagpadala ng kanilang mga messages, nag-participate dun sa ating question of the heart. Mga nagpapa-shoutouts at syempre, yung mga nagpahipi lang at syempre patuloy na nakikinig sa Heart FM. Salamat. Sa inyong patuloy na pagsuporta sa inyong Heart FM. Again, this has been your Dr. Hart.
1: And George.
0: Manatili pong nakatutok sa Heart FM, ha? Ayan, we're gonna be leaving you a song from vowels they orbit. Ito yung mangyayari pag sinabi niyan, pag may feelings ka pa. Papaalam na po kami. Mamaingat po kayo. Always remember, we

20 minutes after 11 o'clock. Kayo nakatutok dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bugidon. Welcome po sa programa nating Heartbeats on Midweek. Happy Wednesday everyone. And sama-sama tayo hanggang alauna dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Hot FM Kagayan, the oro 93.7 Hot FM Bukidnon. 11:35 ang oras natin, sweethearts. Good morning! Ako, malapit na pananghalian ha. Pero sa mga kumakain ngayon, enjoy eating. O, huwag kayong madistorbo. Magsasalita lang ako dito ha. Anyway, our time check is brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Kumustahin natin yung mga sweethearts natin ngayon dyan sa Bukidnon. Kumusta na po kayo dyan? Masarap pa ba yung ulam natin? At sana okay lang kayong lahat dyan ha. Demsoy, mayong udto sa imo di ha. Mayong buntag pa di ay. Hapit na mag-udto. At syempre yung JRS Maramag, mayong pagpaniudto sa inyong lahat di ha. And happy listening din sa ating sweethearts dito po sa may bandang Pangantukan at saka dito sa may Waolano del Sur. Happy listening po sa inyong lahat. Paramdam kayo sa akin, please lang. 0917-1579-927 at saka 0961-892-4927. Kumusta po yung signal natin dyan sa bukid nun? I-update niyo ako ha. At saka dito naman po sa may bandang Cagayan de Oro sa lahat ng mga eatery natin ngayon. Ako, punuan. Kasi ang sarap po ng luto, di ba? Sakto lang yung Betsy. Happy listening po sa lahat ng mga suki nating mga eatery, mga karinderya natin dito. Hello, Karen! Ang tawag ko sa mga yung mga nagtitinda sa mga karinderya, lahat sila si Karen, di ba? Good morning, Karen! Ano ba yung ulam natin ngayon? Pilite ako sa humba, di ha? Sa ating sweethearts din dito sa may Kamamanaan, good morning po sa inyong lahat. At saka dito din sa may Kauswagan, shoutout po sa mga suki natin dyang mga sweethearts. Alright? Enjoy lang natin ang ating Wednesday. Siyempre, of course, magsama-sama tayo hanggang alauna po dito sa ating programang Heartbeats. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at di need to detoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman.

0: petong adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
0: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Hey, it's midday.
4: Feel your heart
1: with Heartbeats. Heartbeats on Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, your 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:51 ang oras natin, sweethearts. Miley Cyrus, party in the USA. Saan ba yung party natin na pupuntahan ngayong weekend, ha? Anyway, that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness, Sir Eddie Kinya. Oh, mayong-mayong pagpaniutod niya sa inyo, ha, sa may Maramag, ha. Sino ba yung number one sweetheart natin dyan? Eddie Kinya. Sir Eddie Kinya, of course. Noisky Food House, shoutout po sa inyong lahat dyan, ha. And happy, happy listening din kay Sir Efren Uwayan. And of course, ang ating mga sweethearts. As always, dyan po sa may kamamanan. Happy, happy listening kay Roxanne Macha, Wilma Osorno, kay Lorimer Sakala, Candy Ato, kay Mercy Inday Mansueto, Nino, and Sabel Bactong, kay Marisa Duruin, Leila Raz, Lilia Susosgo, Lorna Vismanos, Menard Tismo, Samuel Musqueda, and of course, ang ating BBQ family, Mami Marilyn, mayong-mayong pagpaminaw din sa imo. Si Joseph Ranara, shout out po. Si Joseph, isa sa mga pinakagwapo nating mga iputada drivers, ha. At siyempre naman, miyembro po ng ating HPG. Happy, happy listening sa imo, Joseph, sa mga kasamahan mo, ha. Happy, happy listening po sa inyo. At saka kay Zach of Don Carlos Bukidnon, mayong pagpaniuto din niya sa inyo, Zach. Namatay bagong stock diya, Zach. Pakisend sa picture, be. Tanaw na to. Size 10. Pwede po 9.5. Ganang branded, ha? Oh. Shoutout, ha, sa ating mga ukay-ukay din dyan sa may SMK77 Garments Trading. Happy, happy listening po sa inyong lahat dyan sa may Kogon. Mayong pagpaniud to sa inyo. 11:52 na pong oras natin. Padayon tayo with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Lahi ra gyud ka. Basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, gi-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, gi-ekstrahan ng McDo sulit busog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
6: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Rizal, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286, Series of 2026.
7: Shout to the heart!
8: Can you feel my heart?
9: This is...
10: 92.7. This is Heart 92.7.

0: Heart 92.7 Heart FM News Update.
1: Binigyan ng 21st City Council ng pahintulot ang kahilingan ni Mayor Clarix Uy na makipag-usap at makipag-negosasyon sa mga bangko para sa planong 8.5 billion pesos loan ng lungsod na nakalaan para sa pagbili ng lupang pagtatayuan ng bagong City Hall o government complex sa Uptown Cagayan de Oro. 15 konsehal mula sa majority ang bumoto pabor sa panukala, habang 3 miyembro ng minority ang bumoto laban dito. Nag-abstain naman si Konsehal Junjun Rodriguez. Ayon kina Majority Floor Leader Edgar Cabanlas at Konsehal Alan Lim, layunin ng government complex na mapalapit sa publiko ang mga tanggapan ng pamahalaan at mapabuti ang paghahatid ng serbisyo. Gayunman, nagpahayag si Konsehal Evie Imano ng pangamba sa kakayahan ng lungsod na bayaran ng naturang loan at magiging epekto nito sa pananalapi ng lokal na pamahalaan. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the oras 93.7 Hot FM Bugidon, oras natin sweethearts, alas 12:17 na po ng tanghali. And time check brought to us by Nutrimax Vitamin D3, Max Beneficio, Max Epektibo. Shout out sa mga kumakain ngayon ng mga sweethearts natin, yung gutom na gutom, di ba? Oh, nawala ang pagkatsuy, oy, nagahungit sa rice ng puwerteng inita, di ba? Tapos napasok. Anyway, ang importante diyan is mabusog tayo, di ba? Yan naman talaga yung goal eh. Kahit dalawang rice cooker, dalawang saingan. Oh, shout out sa ating mga truckers and of course sa kanilang mga truck drivers natin at mga helper nila, ha. Oh, happy listening po sa inyong lahat. Happy listening. Eto kay Silver. Mga una ta, Silver. At sa may sudan na to din na, ha. Wala pa may nakalimot sa imuhang promise. Mama Denny mo nag-promise og ano ba yun? Yung milk tea. O di kaya kape. Kape na lang, ha. Maraming salamat in advance. Hi din sa ating mga sweeters dyan sa may Melodia Pharmacy. Happy listening, ha. Dyan po sa may Market City, Agora. Shoutout din sa ating mga Motorola drivers na to. O di ta magpatunga, ha. Padaplin lang ta ang pikapasahero. Mga very good man ato mga choy na mga drivers, di ba? Maayong pagpaniud to sa inyo. And of course, dito sa may Tisha Eatery. Shoutout sa inyo, Scarlett Nicole. Ang Megan's Eatery. Pretty boy. Meron tayong pretty boy dyan, ha. Happy listening po sa inyo sa mga kasamahan dyan. Maayong pagpaniud to din sa lahat ng ating mga pet shops. Happy listening po sa inyong lahat. Yung mga fur mommy natin at saka mga fur daddy nato, ha. Bumibili ngayon ng dog food. Para pakain dun sa mga alaga nila. Happy listening. Oy, huwag nyong ilabas yung mga alaga nyo, ha. Dapat nasa loob lang yan. Tsaka dapat makulimlim. Yung may lilim, di ba? Yung hindi mainit. Yun ang pinaka-importante. Nako, delikado sa heat stroke yung mga alaga natin, di ba? Kung may extra budget, lagyan mo ng aircon. 1.5 HP na split. Para walang sakit sa ulo, di ba? Anyway, shoutout po sa inyong lahat. Monsur G and family, Mami Hana. And of course, sa kanyang mga kids. Happy listening kay Sharky Boy and Elsa Girl. And of course, ang pinakagwapa na to dyan sa Bloomingdale, si Ate Carla. Shoutout po sa inyong lahat. 12:20 oras natin. Magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Uy, napansin ko, parang blooming ka ngayon, ah. Baka naman dahil inalagaan ko na ang daily wellness ko.
3: May sekreto?
2: Siyempre! Nutrimax Vitamin D3. Nutrimax Vitamin D3 na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function, at heart and circulatory health. Kaya kung gusto mo rin suportahan ang daily wellness mo, choose Nutrimax Vitamin D3 para sa kinakailangang 1,000 IU ng ating katawan.
4: O baka bukas, ikaw naman ang masabihang blooming.
5: Nutrimax Vitamin D3, Max Beneficio, Max Epektibo.
6: Mahalagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Rika drugstores.
7: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: bakit ikaw?
1: 12:33 ang oras natin, sweethearts. At kayo nakatutok pa rin dito sa ating programang Heartbeats. Dito lang sa Heart FM Wednesday edition po. Batiin natin ng happy 20th birthday yung apo po ni Mami Elaine Gales. O pangalan pa lang, apong-apo na talaga kasi pangalan niya si Elaine May Nicole Gales. Oy, happy birthday sa imo, ha? And it's coming from your Mommy Elaine Gales ng Barangay 17, Burgos del Pilar. At syempre naman, galing po sa inyong imuhang grandpa na si Sir Nicholas Gales. Gales family, happy listening. At saka happy birthday kay Elaine Nicole. Happy 20th birthday. Oy, grabe. Parang magkasing edad lang sila ng kakilala ko, ha. 20 years old pa. Happy birthday once again sa imo. And also happy listening sa ating mga sweethearts na nagkikinig sa atin dyan sa may Bulua. Happy listening sa MCDT Taxi. Of course, kay Talal Makadato. Brother, maayong utos sa imo diha. Prince Faisal. At saka Sheltiel Taxi. Sir Tito, kumusta? Biyahe ba karon? At saka yung mga suki natin ding mga Green GSM Taxi. Happy listening po sa inyong lahat. Sa mga drivers natin, ha, nako, huwag tayong pasaway sa daan. Baka magka-problema pa tayo niyan. Mas mabuti pa yung diba, kinunsihan lang na drive. Alright? Happy listening po sa inyong lahat. Nakapaniod to na ba ang tanan? Ako, wala. Pareha na ta. Maniod to ta karong alauna, ha? Of course. Patuloy pa rin yung programa nating Heartbeats dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
2: Heart 92.7. Mga sweethearts, sure jud ko nga daghan makarelate ani. Kay kada bulan, problema na pud nato ang mga bayronon. Bayad na pud sa kuryente, tubig ug internet. Taas na pud nga biyahe ug linya sa mga payment centers. Maayo na lang kay gipadali na usab sa GCash ang pagbayad sa bills with GBills. Likay biyahe, likay linya. Ang padala sa kapamilyang OFW i-receive sa GCash para diretso na nga magamit pambayad sa GBills. Kasagaran sa pagdawat o padala gikan abroad, adunay mga extra fees sa ubang merchants, mao nga maminusan pa ang pinaghirapan o gipaningkamutan nga gipadala. Maayo na lang kay libre ang pag-claim sa remittance gikan abroad via cash-in sa GCash app. Pwede usab mag-cash-in og libre sa mga official GCash partners sama sa Puregold, Palawan Express, LBC, Bayad Center ug uban pa. Hangtod 8,000 pesos ang pwede cash-in nga libre kada bulan. Mao nga kung GCash, masayon ang kinabuhi sa pagkuha sa padala ug pagbayad sa bills. Dili na kinahanglan mo pila o mo biyahe pa. Libre pa yun ang cash-in, mao nga mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM or 02-7213-9999. Other networks, fees may apply to know more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. GCash, zero cash-in fee, walang kaltas, free cash-in up to 8,000 pesos monthly at GCash partner merchants nationwide.
3: Sa patuloy na pagbahal ng bilihin.
4: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
3: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
4: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
5: Sus, unsa o naman yoy?
3: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
6: We got you!
3: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
7: The price is rice. Overload!
3: The price is rice. Overload.
8: Overload? Tama.
3: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin.
7: The price is rice. Overload.
3: Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na.
7: The price is rice. Overload.
3: Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka.
7: Heart FM's The Price is Rice. Overload.
9: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
10: The best variety of music all day. Heart
0: 92.7.
5: Hey, it's midday.
10: Feel your heart
5: with Heartbeats. Heartbeats on Heart 92.7.

0: 12:47 ang oras natin, sweethearts. The Kid Laroi with Justin Bieber would stay. Well, stay with me ha, kasi susunod na mamayang alauna si George din sa programa niyang Dear Heart. At syempre, that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Mayo-mayong pagpaminaw sa ating mga sweethearts once again dyan sa may kamamanan. Ang ating butihing mayor dyan, si Mayor Miles. Miles, noon sa nampud na. Butangig trompa sa gawas, Miles, para dungog tanan, diba? Maalaan o garbage truck. Happy happy listening sa imo, Miles. Kauna di ha. And also sa ating mga sweethearts dyan sa may Makabala ng Simplicity Vulcanizing Shop and Car Wash. Kay Ma'am Gigi Ming and also kay Sir Jules Ming. Happy happy listening po sa inyong lahat dyan. At syempre naman ang ating mga sweethearts dito sa may Barangay Nazareth. Ako, baga-baga sa nang naminaw dyan sa Heart FM. Ha. Maraming maraming salamat. Yung mga, may mga sikretong kainan dyan na ano ba yun? Yung very, very, very budget-friendly yung mga kainan dyan. Ha. Especially dito sa may Iduko. Eatery ba yan? O, Iduko Eatery. Happy, happy listening po sa inyong lahat dyan. Ha. Diba? Kung igutom ka, Iduko lang. Araw mabusog yun ka. Sarap-sarap ng pagkain nila dyan. Ha. At saka yung may pater din dyan sa may 21st Street bayan. O, nakalimutan ko. Ha. Hanggang ngayon, nawawala pa rin ako dyan sa may Nazareth. But anyway, shout out po sa inyong lahat. Ha. Especially dyan sa may Upper Nazareth. Happy, happy listening sa mga guwapa dyan. Especially sa ilahang pinakagwapa dyan. Leader-leader nila, si Sarah of Upper Nazareth. Oy, Sarah! Kumusta na imo ang kaso? Shoutout sa imo, Sarah, ha. Maraming maraming salamat sa mga sweethearts natin dyan sa pakikinig araw-araw dito sa Heart FM. Ito na! Ito na, bigay biyaya sa ating The Price is Rise Overload. Ito na, narinig nyo na. Umiikot na ang ating ruleta para pipili muli ng maswerteng mananalo. At dito tayo huminto sa may Barangay Kamamanan. Buno tayo dito. Winner natin from Kamamanan. Makinig kayo mga sweethearts natin dyan ha. Eto po, congratulations kay Minel Mier. Minel Mier ng Kamamanan. Congratulations to you. Meron ka na pong bigas at grocery items. Nako, punta ka na dito sa aming istasyon ha. Located tayo sa 5th floor ng Vico Admin Building. Dito po yan sa may Vamenta. Tapad lang good Mesa, West City Central School. Oh, dili sa West Philippine Sea ha. West City Central School dito sa may Carmen. And of course, huwag kalimutan ang inyong ID para kaliwaan tayo sa inyong papremyo. Right? Congratulations once again sa ating mga winners ng The Prices Rise Overload. Ang Heart FM The Prices Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises, where every piso gets more value. Alas 12:50, magbabalik pa ako. Diyan muna kayo ha. Enjoy lang sa mga music natin dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdumgikan kay atean. Ayaw intaw, nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdumgikan kay atean.
3: May buhay sa Makabuhay! Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.
4: Okay.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. 1:30 and ang oras na yan ay atid po sa atin ng McDonald's. Ang sarap naman. Ang sarap ng kantang to. You know, the reminiscence of memories of this song. Are you?
1: Just like me.
0: Diba? Karen Carpenter's never fail to really make us feel relaxed. Anyways, George till 3. At ito na po yung Dear Heart. Patingin ko lang, we are listening to your good music. Excuse po. Your excuse. Paki-shoutout naman si Momokan at sa kaniyang girlfriend na si Muhammad Limbona. Happy afternoon, 2910. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hello din kay Sir... Ay, kilala ko to. Si Sir Glycerio. Miss George, shoutout ko ni Ma'am Cheche Pinalosa, manager of Sibda Cugon Market. Onboard siya karon sa mong flight 927. Well, welcome aboard, ma'am. Welcome aboard, Sir Glycerio. Maraming salamat sa inyong pakikinig. You guys want this kind of love songs? Well, let me play that till 3. All you have to do is text me 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Our Facebook page sa lahat ng mga naka-online, follow, like, and share, please. Pwede din ha, mag-message doon. Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City 131. Music from Callaway and many more coming right next. After this break, catch it dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Lahi ra gyud ka basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
4: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 for DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
5: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
6: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
7: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
8: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
5: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
6: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
7: Basta Heart FM, patsyada o makarelate na.
8: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
5: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. 2:15 Dan Fogelberg will no longer wait for love songs because you got that till 3 o'clock. Hello po, second hour na ng ating programang Dear Heart. Kasama si George. Grabe naman yung hapon natin. Nakikisabay sa ating pagmuni-muni. Diba? Ganda ng panahon, no? Sana hindi na umulan. Pero if in case you get ready with your reindeers with you, o baka may lakad, ha? Ay na, pag ano na, pag ready na, malilate ka niyan. Hello kay 6869. George, shout out to Robinson Boys. Hello sa inyo, ha? Sir Douglas ng Norman Transco Taxi. Magandang hapon. Kay Ma'am Cheche Pinalosa, ha? Ng SEBDA. Magandang hapon po. Nakinig mi, George. Onboard na onboard. Ay, salamat po. Eto si Ate Marifel Ahis. Laging onboard din ito. Oh, sa lahat ng programa ng Heart FM. Ate Marifel, sabi niya. Oh, wala daw siya nag-ano. Okay lang, uy. Sorry daw kay Sir Harvey. Wala daw siya kasapunsi mong segment. Andito siya. Oo, kinakalomba. No. Hi daw ate. Dali-dali kong uli, pero wala na. I'm here lang always. Nice Jude, pag nasa balay, mga wow kayo, mga music, Ma'am George. Makahuot. Nga makaginhawa sa feeling. Ay, sa ating QOTH kanina. Maraming nakaka-relate dun sa ating QOTH, no? Ay, nako, if you guys have a suggestion, and let's talk about that. I think may mga bisita tayo nakikita ko. Oh, hello po ha. Oo, sige. Pag-usapan natin yan. Yung mga gusto ninyong pag-usapan na mula sa puso. George, pwede ka niin yung question of the heart. Sure. All you have to do is text me, send your shoutouts and requests, and also, dun din sa ating Facebook page, pwede nyo ako i-message doon. It's Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. And our text lines, 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Let's hit on the love road, shall we? Dito ka lang, samahan ako sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Kapag vitamin D3 ang usapan, tandaan ang pangalang pinagkakatiwalaan, Nutrimax Vitamin D3. May vitamin D na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function at heart and circulatory health. Kaya para sa iyong daily wellness, piliin ang Nutrimax Vitamin D3 na may 1,000 IU na kinakailangan ng ating katawan. Nutrimax Vitamin D3. Max beneficio, max epektibo. Malagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga WICA drugstores.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Make it 2:30 on the clock. And that was something from Tiffany. And that song was brought to us by XL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Kamusta sa mga nagsisiesta? Feel na feel ba? Feel na feel ang panahon. Nako, ITCZ po ito. Okay, let's have, mag-ingat na lang tayo ha. Alam ko na-enjoy natin to, pero let's get ready for that. Hi, 22995. Pwede ba kaming mag-request? Oo naman. Oh, wildflower dito sa Palompon. Leyte. Uy. Touch tayo. Wow, maraming salamat. Hi sa Ramirez and Onzo family. Maraming salamat sa inyo laging pakikinig. O, diba? Ito may hangover pa si Igig dun sa ating question of the heart eh. O, sabi niya about sa question of the heart ganina, sadly, no feelings sa ex-partner because past is past and you may be thinking na nai things na dili mao about sa ex-partner. You may also think na always resort to violence ang ex-partner nato sa romance and magselos. It's possible na move on na lang dapat para dili hassle ang kinabuhi. And I agree. Kung may feelings, kasi we're talking about feelings kay ex earlier sa ating question of the heart. So, yeah, I'll leave it to that. Maraming salamat. Hi din kay 4268. I-greet natin ang happy 28th birthday ang apo ni Mami Elaine Gales na si Elaine May Nicole Gales. Diyan sa may barangay 17 Burgos del Pilar. Happy, happy birthday. And I will be waiting. I will keep looking out for your text and request. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Yung Facebook page natin sa mga naka-online, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City 232. Uy, biyaya. Love songs and more dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Lila Intinado, Oro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong iba tingahanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interregyong kay kinahanglag upirahan po wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Mata akong ingon na ginutunduhi ko kung sa akong angay itumarong na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Kabangal ko na nga dilig ko mabutas yun. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interregyong. Dangot-dangot sa makabuhay kay Moray makatamag sa atong kinabuhi. Makabuhay.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
4: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
5: Kaming mga taga-Bara Opol, dili mo kumpeto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
6: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. This song really makes sense. After the rain, there's always a rainbow. Remember that? There's always a light outside or at the end of the tunnel. Nasa labas naman talaga yung light. Di ba? Magandang hapon, mga sweethearts. You're locked with me till 3. A couple of minutes actually because it's 2:46 now on the clock. Kamusta naman yung mga sweethearts natin na sina Hizuka Bay Marquez. Ayan, thank you. Sa inyong lagi pakikinig, ha? Maraming salamat. Nap time, George. Good night, sweetie George. Tulog na ta. Si Mami Amy, si Mami Roxanne, Macha, and Wilma Osorno. Hala, pahulay. Relax, relax. Mga mommies, and enjoy the love song. Hi to Mayor Miles. Magandang hapon. Please play na para bang. Okay, thanks po. Maraming salamat. Sino ba to? Ay! Lagay mo name mo. Gusto ko malaman, ha? 7012. Damsay Robles, maing hapon, Dems. Nagang salamat sa inyong pagpaminaw, ha? Diyan sa Maramag Bukidnon. 2:47. Abay! Hindi lang ang ulan. Ang uulan talaga ngayon kasi uulan din ang blessings. Dito sa The Price is Rise. Overload na! Eto na nga, mamimigay na tayo. Ruleta, ruleta, select. Hoy, may entry ka. O mag-abang ka ha, baka ikaw na yung tatawagin ko. At sa mga winners natin kanina, I suggest bukas na lang siguro i-claim. Kasi nga, di ba, maulan. Mukhang uulan talaga. O si Katrina Gal ng Barangay Makabalan Punta, Makabalan. Jocelyn sa Bakahan ng Barangay Kamamanan. Dominic Mabaylan ng Barangay Bunbon. At si Minel Mier ng Barangay Kamamanan. Sila yung mga winners natin today. At 14 days ha, yung claiming period natin. At sa aking winner ngayong hapon, yan po ay manggagaling sa Barangay Patag. Oh, diyan napahinto yung ating ruleta. Barangay Patag, nabunot na. Hala? Mula sa Zone 2, Barangay Patag. Congratulations sa Baby Glino Lomo. Baby Glino Lomo ng Barangay Patag Zone 2. Ikaw ang ating winner ngayong hapon. Congratulations. You better claim your prize. Bukas na. Oo, 14 days naman eh. 14 days naman yung claiming period natin. Dito sa 5th floor, FICO Admin Building. O yung sa may Ilaya Street, Carmen, Bamenta Boulevard, katabi ng West City Central School. Yung blue na building, and I signage ni Heart, ha? Para sure na dito kayo mapupunta. Mga sweethearts, ang ating The Price is Rise Overload ay hatid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. We got 11 more minutes bago mag-alas 3. Final set is on dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Isa sa gawang isang Special People's Day para sa Indigenous Peoples o IP sector ngayong Oktubre 7 sa City Tourism Hall. Pinapayuhan ang mga IP na magdala ng valid government ID at photocopy nito. Bagong reseta para sa mga medical assistants at barangay certificate o indigency na nagsasaad ng layunin ng paghingi ng tulong. Para sa mga higaw noon na nais lumahok, maaaring makipag-ugnayan sa kanilang tribal leaders o limbubungan. Isinasagawang aktibidad bilang bahagi ng paggunita sa National Indigenous Peoples Month ngayong Oktubre. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 FM ka kyan dior city 93.7 FM bukid on. Hey, we get 15 minutes makalipas ang alas 3 ng hapon. Isang maulanbon na afternoon po sa inyo na mga sweethearts. Welcome aboard. This is the program now until 5 o'clock ang ating hard afternoon drive. Of course, Jason Steele ang inyong kapiling. Oy, kumusta? Ano nang balita? Hindi lang dagom ang nararanasan, ano? Talagang umulan na. Pero nawala din agad. Parang ibinungos lang saglit. Tapos, nawala na agad. Pero mukhang maya-maya mag-resume yan. Ay, kumpiyansa. Kamusta naman ang inyong mga hapon dyan? Ito na, ang ating mga favorite music. Sa inyo na, ang gagawin lang natin siyempre, naku, magparandom lamang sa akin, ha? Just in case nang meron ka. Meron kang mga gustong sabihin. Kung greetings ba yan, o shoutout ba yan, pwede mo nang i-forward sa akin yan. 0961-8924-927. Kung simple pa kumumusta lang yan. Sige, go ahead. Alright, press those numbers. Once again, 0961-8924-927. Hey, 16 na minuto makalipas ang alas 3. Commercial break muna tayo saglit, ha? Magandang hapon po sa inyo lahat, mga sweethearts. Panayon lang sa magpaminaw, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: This is Virginia Romano, 71 years old. Planang, Davao City. Nidala ko sa ospital. Ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially wala agad ko. Salamat sa AXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize po ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa AXL Makabuhay Plus, so capsule sa buntag o to pagkagabi, to capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan.
1: EXL Makabuhay Plus, dietary capsule, may buhay sa makabuhay.
3: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
4: Radio with heart.
1: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart 92.7.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Bugiron, hey, over October with Econ, 32 minutes after 3 o'clock. Aras atin sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Ay, teka muna, may nanalo ng bugas at groceries, ha? Bigla ko naalala, ito si na Katrina Gul ng Punta Makabalan. Uy, congratulations sa kataong kang bugas at groceries. Ganda din itong si Jocelyn ng Jocelyn Sabakahan ng Kamamanan at itong si Dominic Mabaylan ng Bonbon. Oy, congratulations ha. Isama mo na itong si Minel Mier ng Kamamanan. Congratulations also at kay Baby Glenoe. Pangalan mo ha. Baby Glenoe Lomo ng Zone 2 Patag. Yan, ngayon po yung mga nanalong nauna na kanina. Pero mamaya, meron tayong draw. Another name na naman. Ang mapapakinggan natin na mananalo ng bugas at groceries. Ha? Kaya abangan, mga sweetheart. Ano man ang inyong ginagawa sa oras na ito? Huwag kay tamang abang. Ano bang inaabangan mo? Oo, yung mabunot ba yung pangalan mo sa The Price is Rice Overload? O nag-aabang ka ng merienda? Wala nang ulan! Pero nakakagutom yung ulan, ano? Yung di ba pagbabagsak yung ulan? O, bigla ka nalang makakaalala ng unsa kay malamikan on karong nag-ulana. Yung mga ganun tipo, no? Tapos pag huminto na yung ulan, wala na. Oo, naritay na yung gutom. So, kailangan mo na talagang kumain. Ay, nako, sige! Kung ano naiisip yung merienda dyan, go ahead, padayon, ha? Oo, magpapalit na. Alright, 33 minutes down, 3 o'clock. Pause for another break here. Magbabalik tayo with more. May hapon sa tanan, mga sweethearts. Panatiling nakikinig. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7. Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
2: Where every piso gets more value.
3: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
5: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
6: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Heart FM lang, wala nay lain pa.
5: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
6: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: This is Heart 92.7. Heart Cagayan de Oro.

92.700 FM ka kyan dior city 93.700 FM going on. Hey, it's Rosa featuring Bruno Mars for you with Abadabada 347 at the clock. Teka muna ha. Pamilya ng Dirto Didase. Oh, nakikinig sa atin ngayon ha, ngayong hapon ito. Magandang hapon po sa inyo mga taga Kongo niyan. Uy! Mga taga Barangay 26, good afternoon. May hapon di ang napita. Kumusta kayo lahat dyan? Sa Barangay Hall ng Barangay 31, kinakapitana Delia Wabe, galanog-lanog ang kanilang radyo. Oh, magandang hapon po. Kumusta po kayong lahat dyan? Sana naman nakapagmerienda na. Anong pamerienda ni Kap? Kailangan ba lagi si Kap pa magpamerienda? Ha? Oh, magandang hapon.

0: Sure, no? Lahat ng mga drivers natin, no, medyo umulan ka rin ha, dumulan sa mga kalsada. Tandaan lamang sa pagpapatakbo ha, mga tsuper na gwapo. Alam niyo naman kapag umulan, o basa yan. Alam niyo naman kapag basa, wet yan. At lahat ng wet, nako, delikado. Dalawa lamang yan ha, dalawa lamang ang pwede mangyari. It's either makadisgrasya o madisgrasya ka. Alam na dis. Okay, kaya naman kapag alam nyong wet ang kalsada, dahan-dahan lang sa pagratsada. Ha? Ha? Sa lahat ng mga driver sa atin yan, ha? Ah, lahat ng mga driver ng bus, lahat ng driver ng van, lalo-lalo na. At syempre pa yung mga taxi drivers natin. Ako, abangan natin mamaya. Malay natin, baka taxi driver ang manalo ng bugas at groceries, ha? Abangan natin yan, mga sweethearts. Another break is in queue. Magbabalik tayo with more. Maying hapon! Ako pa rin si Jason Steve Manatine. Padayon sa pagpamina. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart ko.
1: This is Heart 92.7.

0: 92.7 FM ka gaya deore seri 93.7 FM gino nei hawak mo ang beat, hawak mo na rin ba yung kutsara at tinidor para makabog na ngayon hapon dito. Ayun na, ito na, nasa last hour na tayo ng ating program. Mga sweethearts, take ka muna. Parang kung titignan mo yung paligid natin, kala mo mag-aalas sa isna ng gabi, ano? Dulumjud ba? Talagang dangkum eh, no? Mas okay na rin yan. Kesa naman na, alam mo na, maranasan na natin yung super El Nino na tinatawag. Mas okay na rin itong umulan ulan sa hapon. Diba? Kesa naman sobrang init at talagang tuyong-tuyo yung lupa. At walang ulan. Mabuti na yan, di ba? Last hour natin, syempre pa ako, dito na rin magyayari yung ating draw, no? Ng ating winner, o brand new winner ng bugans at ng groceries. Abangan natin lahat yan mamaya, sweetheart. Ikaw na yun eh. Ikaw na yun, nalaminaw ka ron. Sigurado ako. Oh, kanina ka pa nangiginig. Sigurado namang dadapuan ka na ng swerte ngayong oras na ito. Di ba? Si Junro, sabi niya, pagbasa talaga, madulas. Oo naman. Kaya naman pag umulan-ulan, alam niyo naman na, ano, ulitin ko ba ulit? Pag umulan, basa talaga yan. At pag basa, sa English yan ay wet. O, kaya dahan-dahan lang ha sa lahat ng mga drivers natin. Good afternoon, Idol. Dati lagi ang hinahabol ng kahirapan. Sa sobrang bilis niya, naabutan na ako. Wala tayong magagawa. Oo, kailangan lang mabilis ka rin kumilos. Mabilis ka pa rin kamot. Kailangan maaga ka kasing gumigising. O, ba? Diba? Kasi pag maaga nagigising, hindi na naabutan ng kahirapan. Alam mo kung bakit? Ang kahirapan, late na yung nagigising. O, para na rin sa mga late na nagigising. O, ba? Diba? Kasi naman, hindi sinisipag eh. Parang tinatamad yung katawan na kumilos. O, kaya ayun, walang kita, walang masyadong agi. Kaya naghirap. O, diba? Alam mo na ibig sabihin? Kaya kailangan simulan natin sa maagang pagising yan. Mm-hmm. Para hindi ka maabutan ng kahirapan. Mauna lagi na. 16 minutes after 4 o'clock. Jason Steele pa rin, giving you the hints and manning the show until 5. Oy! Saglit lamang ha. Magbabalik tayo with more. 4:16 oras natin sa atin ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: This is Heart 92.7.

0: 93.7 FM kagaya the order city 93.7 FM bukid on we get 29 minutes after 4 o'clock. Hey, that's Dianella for you featuring my man JR with the Sining. Magandang hapon. I-shoutout muna natin lahat po ng mga nandiyan sa may Carmen Public Market, ha. Magandang hapon po sa inyo lahat. Kumusta kayo dyan? Mga maninindahan, mga nagtitinda, maayong hapon. Mga negosyante natin, mga friends at mga sweethearts dyan. Sana maganda naman ang inyong kita, ano? Oh, kumusta ni Kosyo, ha? Maraming salamat sa inyong pakikinig, ha? Thank you, thank you, thank you. 4:29 on the clock. Yan ang ating oras. Sitwasyon ng ating mga kalsada. Halika, sabay tayo, silipin natin.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Nasa linya natin ngayon si Jerry Small but Terrible Kabuyan. Jerry, magandang hapon.
2: Yes, nakalalapon, Jason. Galing akong diversion, Kaswagan. Kaswagan, Puntod Bridge. Medyo may build-up na. Pabutang Julio Pacana. Julio Pacana Street. Going to same recto. Okay pa naman, pero may medyo slow moving siya. Hanggang nakatawid ako dito sa may bandang Veles. Veles Street. Maluwag pa siya. Hanggang umikaw ako dito sa may Mabini, papuntang Capistrano. Capistrano, going to Sirenia Bridge. Medyo slow moving.
0: Ayun na, nandiyan ka ngayon?
2: Dito lang ako ngayon sa may bandang Bacahambos Street.
0: Ayun, sige, may pasero ka ba?
2: Wala, anong muna? Parang kapi-kapi muna.
0: Sige, kapi-kapi muna, sakto, maulan. Merienda muna. Okay, sige, ingatan na pagmamaneho at ingatan ang inyong mga pasahero, ha. Maraming salamat sa iyong report. HBG Jerry, Small but Terrible, Kabuyaon.
2: Yan ang litis na sitwasyon. Makasarang aking nadaanan sa ngayon. At pasada group, Jerry, Small but Terrible, Kabuyaon. Para sa HDPM, Road Traffic, Alami.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Heart 92.7.
3: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
4: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
3: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
4: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
5: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
3: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
6: We got you!
3: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
7: The price is rise. Overload!
3: The price is rise. Overload!
8: Overload? Tama!
3: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rise. Overload! Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rise. Overload. Marami ang mananalo araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rise Overload.
1: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
9: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Bukidnon. Hey, we got 43 after 4 o'clock. That's a kiss and make up, Dua Lipa and Blackpink for you. Isang magandang hapon, wait lang, mga taga-SMK, ukay-ukay ha, i-shoutout natin. Medyo matagal-tagal ko nang hindi na siya shoutout ng mga to. A-shoutout sa inyo lahat dyan, sa lahat ng mga nag-ukay karon.

0: The prize is Rice Overload na! Inigay ulit tayo ng bugas at groceries. Ruleta! Select! Ang aming studio matatagpuan pa rin dito sa may FICO Admin Building, Vamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oops! Driver! Puro tayo sa trabag sa driver. Isa lang yun. Ang pangalan ng taxi. Oh. Ang pangalan ng taxi ay Nimitsko Taxi. Nimitsko Taxi. Ang pangalan ng driver ng Nimitsko Taxi, oy, Alfredo Sajulga. Alfredo Sajulga ng Nimitsko Taxi, congratulations. Nakadaog kang bugas at groceries. Pumunta ka dito. Dali, i-claim mo na yung premyo na hulog yung bote. Samantala, ito pa yung iba pa mga pangalan ng mga winners natin, ha? Si Michelle Aranaido ng Barangay Consolacion. Michelle Aranaido ng Consolacion, nakadaog sa kang bugas at groceries. Ganoon din si Ruby May Bertuadazo ng Upper Nazareth. Ruby May Bertuadazo ng Upper Nazareth. Nino Assis ng Consolacion. Dahil si Nino Assis ng Consolacion. Ray Danga ng Kitoda Taxi. Ray Danga ng Kitoda Taxi. Yan po yung mga nanalo pa ng bugas at groceries. Valid ID lamang ang kailangan para makapag-claim na kayo ng inyong papremyo. Sumayin nyo ang ating The Price is Rice Overload. Ito po yung inihatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. 4:45, final break ng ating program. Hey, magbabalik ba tayo? Huling mga minuto. Stand by.
1: This is Heart 92.7.
2: Confidence, glamour, prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 Hard FM, kagayan de oras ni 93.7 Hard FM, Buginon. 6 na minuto bago sumapit ang alas 5 ng hapon. Time for me to bounce. Maraming salamat. Oy, kita-kits tayo bukas muli, ha? Alas 6 ng umaga hanggang alas 9. Maraming salamat po sa inyo. Have a great Wednesday evening na nga rin. Huwag na nga afternoon kasi murag gabi na sad. O kasi malamadilim naman eh. At tabihan na mamaya si Harvey Stone at 7 p.m. hanggang alas 9 para sa ating live na shout-out. Yan po yung ating hardlines. Follow nyo ako sa aking Facebook page, Jason Space Hard FM. Ha? O sige, maraming salamat. My name is Jason Steele. Mga sweethearts, padayon sa pagpaminaw dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hardcore.

0: Heart 92.7. Mga sweethearts, sure jud ko nga daghan makarelate ani. Kay kada bulan, problema na pud nato ang mga bayronon. Bayad na pud sa kuryente, tubig ug internet. Taas na pud nga biyahe ug linya sa mga payment centers. Maayo na lang kay gipadali na usab sa GCash ang pagbayad sa bills with GBills. Likay biyahe, likay linya. Ang padala sa kapamilyang OFW i-receive sa GCash para diretso na nga magamit pambayad sa GBills. Kasagaran sa pagdawat o padala gikan abroad, adunay mga extra fees sa ubang merchants, mao nga maminusan pa ang pinaghirapan o gipaningkamutan nga gipadala. Maayo na lang kay libre ang pagclaim sa remittance gikan abroad via cash-in sa GCash app. Pwede usab mag-cash-in og libre sa mga official GCash partners sama sa Puregold, Palawan Express, LBC, Bayad Center, ug uban pa. Hangtod 8,000 pesos ang pwede cash-in nga libre kada bulan. Mao nga kung GCash, masayo ng kinabuhi sa pagkuha sa padala o pagbayad sa bills. Dili na kinahanglang mupila o mubiyahe pa. Libre pa yun ang cash-in, mao nga mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM or 0272139999. Other networks, fees may apply to know more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. GCash, zero cash-in fee, walang kaltas, free cash-in up to 8,000 pesos monthly at GCash partner merchants nationwide.
1: Radio with heart.
2: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: Virginia.
1: Ang akong anak mao si Yuri Shane Bonito, 7 years old. Nagpuyo sa Bunturan, Davao de Oro. Una jud di kalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli sa doktor. Pag uli na mo, tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana, amo siyang gipa-admit. Nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak mo, mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginan sa iyang sakit. Maon na kung ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Heart 92.7. Heart FM time. It is now 6:04. Heart FM News Update.
1: Hinikayat ng City Health Office o CHO ang publiko na maging mas maunawain at suportado sa mga individual na may Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD kasabay ng ADHD Awareness Month ngayong Oktubre. Ipinaliwanag ng CHO ng ADHD isang neurodevelopmental condition na maaaring makaapekto sa atensyon, self-regulation, pagpaplano at pag-oorganisa. Binigyang din ang tanggapan na hindi dapat ituring ang ADHD bilang simpleng katamaran, kawalan ng disiplina o masamang pag-uugali dahil hindi ito dulot ng maling pagpapalaki ng mga magulang. Hinimok na si CHO ang mga pamilya, guro at komunidad na palawakin ang kanilang kaalaman tungkol sa ADHD at lumikha ng mas inklusibong kapaligiran para sa mga individual na may ganitong kondisyon. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang akong anak mao si Yori Shin Bonito, 7 years old. Nabuntoran Davao de Oro. Una jud kalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo, nintingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana, amo siyang gipa-admit, nadugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak. Mamata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya. Buntag sa'yo. Sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Mga na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
3: Makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
4: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7. Heart FM Time. It is now 6:33.
1: This time check is brought to you by McDonald's.
0: This is Heart 92.7.
2: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo. Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
3: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
4: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
5: Can you feel my heart?
6: This is
0: This is Heart 92.7.

Heart FM plays the tune of the Christmas season.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 10 minutes after 7 o'clock. Magandang gabi, sweethearts. Welcome po sa programang Heartlines. Hanggang alas 9, dito lang sa Hot FM, ang radyo ng heart ko.

0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
1: Tunog Tiara.
2: Tingin ko pa lang para bang
1: local and proud.

0: 7:28 ang oras natin, sweethearts. And that song was brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. And welcome sa ating programang Heartline. Siyempre, Harvey Stone here at your service. Hanggang alas 9 po tayo. Kumusta po yung hapunan natin ngayon? Nakapagsaing na ba? Tsaka yung iba, tapos na bang kumain? Di ba? Yung mga nag-after 6 ha? Na right after 6. Wala na. Pinigilan ng sarili nila na kumain, di ba? Nako, napakagandang diet lang. Basta matulog ng maaga para at least kung gising ka pa hanggang alas 12, alauna, nako, magugutom ka lang yan, di ba? Mas mabuti pang mauna ka ng matulog kaysa abutan ka pa ng gutom mo. Anyway, yung mga sweethearts natin ngayon na nasa trabaho pa, sweethearts, kumusta po kayo? Don't forget to have your dinner, ha? At saka yung mga sweethearts natin na papauwi pa lang ngayon. Nako, sana hindi kayo ma-stuck sa traffic. At saka yung ulan natin dito, di ba? Is portion-portion lang. Parang hinahati yung ulan nila. Pati rin yung panahon natin. Sa umaga, El Nino. Sa hapon, nako, may bagyo. Ano na ba? At eto. Basta Pilipino, very resilient yan, di ba? Ang daling na makapag-adjust. Anyway, let's enjoy our Wednesday evening. Ano ba yung mga ginagawa natin ngayon? Mars Laundry Hub, kumusta mo yung mga labahin natin dyan, ha? Magandang gabi po sa inyong lahat, ha? Si Richard at saka si Anne and of course sa kanilang mga chikiting. Happy listening po sa inyong lahat. At syempre din ang ating mga nasa bake shop ngayon. At saka yung mga, wala, anong oras na? Alas 8, magsasarado na yung mga munting sari-sari stores natin, ha? Maraming salamat din po sa pakikinig sa ating mga sweethearts dyan sa may Indahag. Lahat-lahat po ng mga sweethearts natin dyan sa, ano ba yun, sa may Habitat. Shoutout po sa inyong lahat dyan, ha. Anyway, para sa inyong mga pabate, meron kayong ipaabot na mga mensahe, mga birthday greetings, 0917-1579927, 0961-8924-927. Yan nyo po, ha. Pwede rin sa ating Facebook page, ang Heart FM 92.7 Dash Cagayan de Oro City. Mag-aabang ako sa mga mensahe nyo para at least mabasa ko, ha. Marifel, may gabi sa mo, Marifel. 7:30 na po ng gabi. Magbabalik ako with more music. Let's enjoy our Wednesday night. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Loni Cabarrubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na, agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulog tao, kay partik yung bahua. Pilakabulan na nako dyan nga lubog. Bayat nako, nag-inom ko, EXL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pagkaabot og tulo ka adlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom na mo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
5: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per GTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
6: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
7: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
8: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
9: Kaming mga taga-Bara Opol, dili mo kong peto ang adlaw kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
6: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
10: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
8: The best ang mga music sa Heart FM.
9: Makarelate, makaimot, huwag makalingaw.
6: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
10: Heart FM ang heart ng radyo ko.
8: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
9: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
6: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.
1: 92.7.

0: Heart. Heart. Heart FM. Heart FM.
1: Lights, camera, action.

7:44 ang oras natin, sweethearts. Kasama niyo pa rin Harvey Stone dito sa first hour po ng programa nating Heartlines. Sayaw-sayaw muna tayo with the Street Boys.

0: Yung mga jacket natin at saka tuwing gabi magpahaplas na ha. Ay, nagkaulaw. Diba? Amoy katingko tayo. Anyway, happy happy listening. Ito na, rainy evening. Just got home from duty. Oy, grabe. Imbis na mo out na busdak naman ng ulan. Happy happy listening sa imo, Dio Silver, ha? Oh, minum ka ng tubig at saka mag-shower ka na lang. Kung basang-basa ka, mag-shampoo ka na lang at saka mag-sabon, di ba? And happy happy listening din kay AJ and of course, and kay Ma'am Anne, ha? Joseph Ranara, maraming maraming salamat, ha? Ito yung transporter nila, ha? Magandang gabi sa imo, Joseph. Siyempre, AJ and Ma'am Anne, happy happy listening sa inyo, ha? O, di, sigur akong labay sa inyong ubos, ha? Happy happy listening din sa ating mga sweethearts na papauwi pa, ha? Dyan sa may westbound terminal at saka dito po sa may Agora Market. Market City Agora. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Yung mga busy-busy pa ngayon, nasa Kogon. Yung mga... Wala pa, nag-marketing pa. Oh, kasi parang pag medyo gabi na, medyo barato. Ngayon na manikdan ako dyan sa Kogo na, medyo barato na yung mga bilihin dyan. Oh, parang closing sale nila. Ano tawag dyan? Pag opening, Buena Mano, kung sarado, ano ba na? Sarado Mano or Mano Mano? Basta mauna na siya. Wapong kabalo si George din eh. Or next time ha, magdala ng umbrella yung mga nabasa ngayon ha. At saka, don't worry, maganda yung mga music natin ngayong gabi. Mag-enjoy po tayo, right? Sa mga nanihapon karon, nako, maayong pagungit-hungit, lafangan niyo diya ha. Enjoy lang po sa mga music natin dito sa Hard FM. 0917-1579-927, 0961-8924-927. Diyan niyo po ipadala ang lahat ng inyong mga mensahe, ang inyong mga pabati. Of course, babasahin natin yan maya-maya lang. Keep it right here sa Hard FM, ang radyo ng hardcore.
1: Hard 92.7.

0: 8:17 ang oras natin, sweethearts. And kayo'y nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bugidoy. Final hour na po. Grabe. Perting sayo ni Kuya Buds Drion. Happy, happy listening once again kay Silver. Sabi niya kanina, hindi daw siya nabasa kasi sakay siya og sikat tapos naka-umbrella ng Heart FM. Grabe ha. Ang angas, di ba? Nakapaldo nga pala to ng Heart FM umbrella. Magandang gabi dyan sa imo, Silver ha. Send my regards to your mama. Mong gwapa nga mama. Oh. Si Vera, happy, happy listening. And of course, si Marivel, enjoy na enjoy sa mga music natin dito, ha. Hindi ko akalain na fan pala siya ng Baby Dolls. Oh. Pero yung number one fan ng Baby Dolls, yung kaibigan ko, si, sino ba to? Si Uncle Fern. Yan. Habang nagmamaneho yan, pag na-stuck sa traffic at saka tumugtog yung Baby Dolls, nako! Papasayo na yan. Happy, happy listening din kay Demsoy. Kumusta niya, Demsoy? Maulan nga kagabihon ba diha sa may bukid noon? Oh, ingat kayo ha. Happy, happy listening po sa inyo. Mga bosses natin ngayon na pauwi ng bukid noon galing dito CDO. Ingat-ingat po sa pagmaneho, mamang driver. At sa pag-aingatan po natin yung ating mga hitsuraan nga pasahero ha. Shout out dyan sa may Kibaway bukid noon. And of course dyan sa may Damulog. Sa lahat ng ating mga sweethearts dyan, sa mga gasolinahan, shoutout po sa lahat ng mga pump boys natin dyan ha. At dito naman po sa bandang CDO, dyan sa may Baloy at saka dito sa may Tablon, sa may Nestle Philippines, shoutout po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat din sa kanilang mga ano ba yun, mga trabahante nila ha. Oh, yung iba is nag-break lang, pumasok sa loob ng sasakyan at saka nagpa-music ng Heart FM. Maraming maraming salamat. Nakalimutan ko yung pangalan niya eh. Palagi yung nagpapag-greet sa atin dito. Baka na-busy lang, di ba? Happy, happy listening din kay Lady M and of course kay Gina. Diyan po sa may Luyong Bonbon at mga sweethearts natin dyan sa may Upper Puerto. Shoutout po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyo mga sweethearts. 8:19 ang oras natin. Ako'y magbabalik right after this short break. Tumutok always dito sa Heart FM ang radyo ng Heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Ako si Layla Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumuli sa akong ulo. Mida ko na din siya, halos lindawas ang akong mata. Halos magila ko, pusingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-CT scan ko, na sila'y nakita na doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kag niya, nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidjud na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na-tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 8:31 ang oras natin, sweethearts. At kayo ay nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Maulan po na kagabion once again diyan po sa may Bukidnon, ha. Demsoy, mag-ingat ka, ha. Pero ngayon nakauwi na si Demsoy, nasa bahay na. Bukas maaga na naman papasok yan. Ganun ka inspired si Demsoy magtrabaho, ha. Magandang gabi sa imo, Demsoy. Hope to see you soon. Magandang gabi din kay Mommy Marilyn Gonzalez. Hi din kay Clark Montibon, kay Roxanne Maja, Wilma Osorno, and of course, ating BBQ family. Si Clark, taga Kamamanan na rin pala. Magandang gabi sa imo, Clark. Dagan na yung mag-migrate niya sa Kamamanan, ha? Pati si Mommy Marilyn. Happy happiness na yun kay Lola Amy Balumadres, and of course, kay Mama Hazzy Hazmi, and also kay Mayor. Magandang gabi sa iyo, Mayor Miles. Hi din po sa ating mga sweethearts na andyan po ngayon sa may Kugman. Shoutout po sa inyong lahat dyan, ha. Dito din sa may Gusa, yung mga humihigop ng mainit na sabaw sa RM. Ako, ang sarap. Ito yung linuluto ngayon. Kanina ni Marifel, ha. O, diba? Kesa naman na bibili pa siya sa labas, maulan. So, siya na lang nagluto ng RM. Sarap naman! Baka pwede na itong magnegosyo si Marifel ng RM puhon. Suportahan na ito yung negosyo. Hi sa ating mga sweethearts din. Diyan po sa may Regency Ipunan. Happy, happy listening sa Shrimp Alley. At syempre naman, ang ating sweethearts dito po sa may Bulua. At saka dito sa may Patag, ha. Magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Sa balutan na ito, dyan sa Patag, mga suki nating nagtitanda ng balot at saka penoy. Happy, happy listening po sa inyong lahat. 8:33 na po. Ako'y magbabalik pa. Sayawan muna tayo, ha. And of course, last hour na ng programa nating Heartlines. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmini naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

8:43 ang oras natin, sweethearts. At patuloy pa rin kayo nakatutok dito sa Heart FM 92.7 Cagayan, Yoro, and 93.7 Heart FM Bukidnon. Final break na ng programa nating Heartlines. Grabe yung ulan sa labas, di ba? So, anong ibig sabihin nito? Dito ba ako matutulog? Or hintayin na lang huminto yung ulan? Kasi kesa susuong, di ba, sa ulan? Ako, for sure, basang-basa tayo dyan. Oh, eto kasi, pag alam mo, nakalimutan yung jacket. Ah, hindi yung jacket, yung kapote nga pala. Panay paalala pa natin sa mga sweaters natin. Tapos tayo, yung jacket lang nadala natin. But anyway, willing to wait po tayo hanggang titila yung ulan mamaya, di ba? Yung mga na-stranded ngayon, yung mga motorista natin, mga commuters natin, ingat muna kayo, ha. Huwag munang susuong sa ulan. Oh, grabe. Si George kakaalis lang. Papunta pa yun ng butika. Happy, happy listening nga pala sa ating mga sweeters dyan sa may Chavez compound, ha. Mommy Marilyn, good evening to you. Ano ba nangyari sa Android phone mo? Oh, siguro panahon ng bumili ka ng iPhone 18. Diba? Kayang-kaya, di ba? Saka bigay mo na sa akin yung iPhone 17 mo. Di ba? Para at least ma-share mo yung grasya. Anyway, happy, happy listening sa iyo, Mami Marilyn. Ha? Kay Kring Kring, hi na din kay Lucas and also kay Cassie. Shoutout din sa ating mga sweethearts na wala, nagpasilong na dyan po sa may patag. Ha? Yung mga balutan natin dyan once again. Shoutout po sa inyong lahat. And amping din sa imo, Marifel. Maraming maraming salamat po, ha, sa kanunay pagpaminaw diri sa Heart FM. At syempre, good night na sa ating mga sweethearts dyan sa may

0: Heart FM time. It is now 9:30. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Can you feel my heart?
5: This is
0: Heart 92.7.

0: with heart.
1: The best mix of music
2: from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart FM time. It is now 10:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
4: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
5: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaimot, huwag makalingaw.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
6: Can you feel my heart?
7: This is
2: Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 11:32.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na ilain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Can you feel my heart?
6: This is
1: Heart 92.7.

0: best variety of music all day. Heart 92.7.
1: Heart FM Time. It is now 2:16.

0: Heart FM time. It is now 4:29.
1: Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart It Aimra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart It Aim, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:15. Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Heart 92.7.
1: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
5: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
4: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
5: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
6: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
4: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
7: We got you!
4: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
7: The price is rice. Overload!
4: The price is rice. Overload!
8: Overload? Tama!
4: Overload dahil pati sundaan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload! Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload.
9: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
10: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:31.
1: This time check is brought to you by Virginia. Basta Hot Dog, Virginia.
2: Heart 92.7.
3: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
4: Z-Ice Purified Ice.
3: Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo.
4: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na mas saligan.
5: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
6: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
7: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
8: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
5: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
6: Heart FM lang, wala na ilain pa.
7: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
8: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
5: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pamunahing solirari sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus. Solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, legundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart 92.7.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Bukidnon. Hey, we get 14 minutes. Makalipas ang alas 6 ng umaga. Good morning everybody. May buntag sa tanan. May buntag! Ayo! Kamusta po kayo lahat? Brand new day today. Araw ng Webes! Aba, 8 na. Oo, sa buwan ng Oktubre. Abay, 86 na alam na lang. Ay, 80 ba? Ay, hindi pala. 78 na lang. Sorry. Nabaligtad. 78. 87 dapat yun eh. But 78 days. Tama ba? 78 days na lang. Pasko na. Ay! Ano pa nga ba? They're pretty excited about the upcoming Christmas. Pero bago kayo mag-excited sa upcoming Christmas, may dadaanan pa tayong Toros Los Santos. Diba? Oh, Undas 2026. Well, Jason Steele ang inyong kabiling on this very beautiful Thursday morning. Ano plano mo, sweetheart? Baka may lakad ka, baka may mga pupuntahan ka, o di kaya may pasok ka sa trabaho. Eto na, langga, dali. Text mo na ako. Magpaalam ka na. Di naman kaya mananghid na. Dali na. Sige, sabi mo na sa akin saan ba punta mo ngayon. Saan ang destination mo? Sinong gusto mong ipa-shoutout? 0961-8924-927. Otro ha. That's 0961-8924-927. Press those numbers and be with me hanggang alas 9 ng umaga. Uy, meron tayong mga bugas at groceries ha. Para po sa inyo mga sweethearts. Kaya naman, hoy, manatiling nakikinig. Baka pangalan mo na mabanggit at manalo ka ng bugas at groceries. 16 minutes down, 6 o'clock. Sandali lamang ang commercial break muna tayo saglit. Magbabalik tayo with more. May buntag! Padayon lang mga sweethearts sa magpaminaw ha. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7.
2: Lahi ragyud ka. Basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, gi-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, gi-ekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
3: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
4: Uy, napansin ko, parang blooming ka ngayon ah. Baka naman dahil inalagaan ko na ang daily wellness ko.
5: May sekreto?
4: Siyempre! Nutrimax Vitamin D3. Nutrimax Vitamin D3 na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function, at heart and circulatory health. Kaya kung gusto mo rin suportahan ang daily wellness mo, choose Nutrimax Vitamin D3 para sa kinakailangang 1,000 IU ng ating katawan.
6: O baka bukas, ikaw naman ang masabihang blooming.
7: Nutrimax Vitamin D3. Max beneficio, max epektibo.
8: Mahalagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Rika drugstores.

0: 92.7 Hard FM, kagayan di oras City, 93.7 Hard FM, Bukidon. Hey, that's Peter Karma for you. Pag-ibig ay kanibalismo at 29 minutes after 6 o'clock. Isang magandang umaga. Uy, ang dami na agad gising. Ang dami na agad nagpaparamdam sa atin ngayong umaga. Shoutout, happy birthday kay Anonita Abanser. Oh, di pala, Abansena. Abanser. Oh, Abanonita Abansena, happy birthday. Oh, galing sa Bahar family ng Black 2 Puntod. Nakuha na ba yung bugas at groceries ng Bahar family? Si William Bahar, alam ko nanalo yan eh. Oh, ito, good morning, shout out. And good morning kay sa apo na si Erica Plong Plong, kay Edgebong, kay LJ, kay Budoy, kay Jantiaco. Matang umaga din kay Pren Sendiana. And kay Duday, good morning. And to Eski, kay sorry kayo, taas kayo ang greetings. Okay na, why problema? May buntag. Dagang salamat ha. Sana'y magandang inyong mga umaga. Sila lang, all the way from Upper Garmen. Magandang umaga din po sa inyo. Thank you so much. At saka ang Galas family, magandang umaga po. Si Tatay Nicola, si Mami Elaine, at si Lilil. Yan, magandang umaga po sa inyo. At saka si Jeline and Glenn. Good morning. Dagang salamat sa inyong paspageti kahapon. Lami kayo, bye. Thank you. Belated happy birthday sa kanilang si Elaine Nicole ba yun? Na nag-birthday kahapon. Yeah. Belated happy birthday yesterday. 30 minutes down, 6 o'clock. Abangan natin mamaya ang pinakaunang draw. Oh, mananalo po ng bugas at groceries, ha? Ako, baka ikaw yun. I'm pretty excited na malaman kung sino ba ang brand new winner. Actually, winners yan. Kasi oras-oras po, may mananalo sa araw na ito. Well, araw-araw naman na nangyayari yan. Hindi na nakakapagtaka yan. Still with me, ako po si Jason Steele hanggang alas 7. Oy, padayon lang sa magpamino, sweetheart, ha? Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7. Ang sarap.

0: 92.7 Thunder FM ke gyan the aur city 93.7 Thunder FM ke on hey 45 minutes na pagalipas ang alas 6 ng umaga oras at isa atin ng Playtime Entertainment Born for Happiness. So far, maganda naman daw ang signal natin dyan sa may Don Carlos. Magandang umaga, Shadrack Rodrigo ng Don Carlos Buginon. Maraming maraming salamat sa palaging pag-update mo. May buntag sa imuha, di handa pita. Mga taga-kamamanan, nagmata na! Sina Roxanne Mancha, kina Wilmar Osorno, Samuel Mosqueda, kina Bernard Tismo, kay Lilia Sususco, perte kina Lorna Bismanos, Mercy Intay Mansueto, kina Ninyo Isabel Bactong, Marisa Duruin, Leila Raz, at ang BBQ family. O, nagmata na sila. Good morning! May buntag! Sana'y magandangin yung mga umaga dyan. Nangapi na mo? Ha? Pangapi na! O, may buntag ha! Sige. Palitan ng pants sa mga bakery. Oy, speaking of bakery pala. O, dyan sa may bagay ng kamamanan yung Jonas, ha? Magandang umagadagang salamat. Ayan na, eto na, ang bugas at groceries. Paminaw, bubunot agad tayo, may naman ang winner! Sa oras na ito, Ruleta, saan lugar tayo bubunot? Ang aming studio matatagpuan po sa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy! Barangay 31! Puro tayo sa dropbox sa Barangay 31. Tuara, ang nakasulat ay Barangay 31 lang. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula Barangay 31, Jemson Noble Franca. Jemson Noble Franca, congratulations. Nakadaog kang bugas at groceries, pumunta ka dito para maklaim mo na ang iyong papremyo. Ha, valid ID lamang ang kailangan. Sumayin nyo ang ating The Prices Rise Overload at ito po inihatid sa atin ng Covenant Enterprises where your piso gets more value. And for a break, magbabalik tayo with more. Standby lang, mga sweethearts!
1: Heart 92.7
2: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizom. The Delivery Rider. Or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit Playtime.ph and vote for free to support your favorite.
1: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
4: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: EXL Maka Buhay Plus Dahil Tawi Capsule 1-6-6 sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng mabuhay. Moringa, neem, guyaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dahil Tawi Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw, laban lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
3: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso. Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
4: Magandang umaga, narito na mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Webes. Headlines sa ating balitang nasyonal, bilang ng walang trabaho, mas mataas pa rin kesa noong taong 2025.
5: Senate approval sa pagpalawig ng sesyon, hinihingi ng Kamara.
4: Visa application sa Pilipinas, tumaas naman ng 20%.
5: Headlines sa ating balitang lokal, United Residents of Uptown CDO Quinestion, ang 8.5 billion pesos na utang para sa bagong City Hall.
4: PFA CDO nagdadala o nagbabala naman sa mataas na temperatura na posibleng magdagdag sa panganib ng sunog.
5: At headline naman sa ating balitang lokal pa rin, Chinese national arestado sa CDO. Mahigit 89,000 pesos na halaga ng Peking season na samsam.
4: Samantala, 30 dating rebelde na bigyan naman ng dagdag na kasanayan sa UMA sa Balay Program.
5: Headlines sa ating balita, Bukidnon, 7,500 hectare na lupa sa Quezon. Target sa reforestation project.
4: Samantala naman, mga vendors sa Valencia Public Market pinag-iingat sa kalinisan.
5: At balitang Bukidnon pa rin, 3 taong gulang na bata patay matapos umanod sa sapa sa Malaybalay City.
4: Samantala naman sa ating balitang Mindanao, 2 lindol na italang kahapon sa probinsya ng Davao Oriental.
5: Headline naman sa ating balitang international, French police gumamit ng tear gas sa libo-libong protesters.
4: Sa iba yung dagat pa rin, palanagsak sa isang paaralan sa Turkey, isa patay.
5: At sa ating balitang pampalakasan, Iyala out na sa WTA sa finals race.
4: Sa ating showbiz balita naman, Aiko Melendez engaged na kay Juan Mig Bondo.
3: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
4: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maibutang Pilipinas, araw po ngayon ng Webes, Oktubre 8, ngayon taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department. At sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
5: Nel R. Shaga.
4: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita.
3: Heart FM, Balitang Nasyonal.
4: Oras natin ngayon, 22 minuto makalipas sa ikabito na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating Balitang Nasyonal.
3: Heart FM, Balita.
4: Tumaas ang bilang ng mga walang trabaho sa Pilipinas noong Agosto, kung saan mas mataas pa rin ito kumpara sa kaparehong buwan noong nakaraang taon. Ayon sa PSA, nasa 2.77 million ang jobless Filipinos noong Agosto. Mas mababa naman sa 3.14 million noong Hulyo, ngunit mas mataas sa 2.3 million na naitala noong Agosto ng nakaraang taon. Katumbas ito ng unemployment rate na 5.3%, habang bagyo tumaas naman ang employment rate sa 94.7% o 49.79 million na may trabaho. Samantala, bumaba ang average of working hours at 39.2 oras kada linggo dahil sa masamang panahon at pagbaha na nagdulot pa rin o nagdulot naman ng suspensyon sa mga trabaho.
5: Samantala, Senate approval para sa pagpapalawig ng sesyon ng Oktubre 12 ang formal na hiningi ng Kamara upang mabigyan ng sapat na panahon ang pagpasa sa third and final reading ng panukalan 7.2 trillion pesos na 2027 national budget sa ilalim ng kasalukuyang congressional schedule Oktubre 9 ang huling sesyon session day bago ang recess mula Oktubre 10 hanggang Nobyembre 8. Kung papayagan ng Senado, maaari magpatuloy ang sesyon ng Kamara hanggang Oktubre 12 para maipasa ang budget bill sa third reading. Kailangan ng pagitan ng 3 araw bago maisalang sa third reading ang panukalang batas matapos ito maprubahan sa second reading. Samantala, umabot naman sa 116.3 billion pesos ang amendments na inihanda ng Budget Amendments Review Subcommittee o BARS para sa 2027 Generational o General Appropriations Bill.
4: Aras natin 7.24 na nagmamadaling umaga. Samantala, pangulisanin ng ating balitang nasyonal, tumaas naman ang 20% nitong taon ng visa application sa Pilipinas. Ito yayin sa datos ng BFS Global sa kabila ng pagtaas ng airfares ngayong taon. Pinakamalaki ang 28% increase sa visa applications para sa non-Schengen o Schengen destinations, kabilang na ang Australia, Canada, Japan, Saudi Arabia at United Kingdom. Samantala, stable naman ang demand para sa Schengen visa, kung saan kabilang ang mga destination ng mga Pilipino ang Germany, Greece, Italy, Netherlands at Switzerland. Tumaas din ang 58% ang gumamit ng visa at your doorstep na nagpapayag o nagpapapayag sa mga aplikant na magpasa ng documents at magparehistro ng biometrics mula sa kanilang bahay. Inaasahan naman ang BFS Global na magpapatuloy ang pagtaas ng visa applications hanggang sa katapusan ng taon, lalo na't karaniwang tumataas ang overseas travel ng mga Pilipino sa tuwing sasapit ang Christmas season. Aras 7.25 na nagmamadaling umaga. Inyo pong napakinggan ang balitang nasyonal. Samantala, bago tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
3: Heart FM, balitang lokal.
4: Sa ating balitang lokal, kini-question ng United Residents of Uptown CDO ang planong 8.5 billion pesos na pangungutang ng city government of Cagayan de Oro. Ito para pondohan naman ang pagtatayo ng bagong city hall sa bahagi ng Zayas. Sa open letter ng grupo kay Mayor Rolando Clarice Uy, hiniling nilang unahin muna ng lokal na pamahalaan ng mga problema sa trapiko at magkompleto sa mga kasalukuyang proyekto bago kumuha ng panibagong malaking loan. Ayon sa grupo, posibleng magkaroon ng dagdag na traffic congestion sa uptown ng mga kalapit o kasama na rin ang mga kalapit na lugar kapag inilipat naman ang City Hall sa Zayas. Dito'y dahil dadami ang mga empleyado, residente at mga mamamayang pupunta sa lugar para sa serbisyo ng pamahalaan. Dahil dito, hinihiling ng grupo ang isang malinaw na traffic impact study at transfer plan, gaya din ang mas malawak na konsultasyon sa mga residente bago isulong ang naturang proyekto. Aras 7.26 na nagmamadaling umaga. Dagdag pa rin sa hanin ng ating balitang lokal. Tanggapin natin ang isang report mula sa labas ng ating himpilan. Ito po'y may kaugnayan sa babala po ng BFP-CDO. Ito nga po'y dahil sa mataas daw na temperatura ay posibleng magdagdag sa panganib ng sunog. Ang nilalaman na detalye ng balitang yan ating tanggapin mula po sa ating Cagayan de Oro City Senior News Correspondent na si Tony Gonzalez. Tony, mayong buntag! Detalye!
6: Ang paalala ng Bureau of Fire Protection, Cagayan de Oro sa publiko na maging mas maingat laban sa sunog, lalo na sa panahon ng mataas na temperatura at panapanahong epekto ng El Nino. Ayon kay Chief Intelligence and Investigation Fire Inspector Mary Renalyn Ladrillo Salga, dapat iwasan ang pagsusunog ng basura malapit sa mga bahay at iba pang sakturang gawa sa madaling masunog na materyales. Pinag-iingat din ng mga magulang na huwag hayaang maabot ng mga bata o maabot ng mga bata ang mga posporo, lighter at kandila upang maiwasan ang aksidenteng sunog. Samantala, hinimok ng BFP ang mga pamilya na suriin ng regular ang kanilang electrical wiring at holiday lights at tiyaking hindi overloaded ang mga saksakan upang maiwasan ang electrical related fire. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM Balita, pagbabalita ng Diretso Simpisyo May Puso.
4: Ikang salamat Tony Gonzales, ang ating senior news correspondent dito pa rin sa lungsod ng Cagayan de Oro.
5: Samantala, arestado naman ang isang Chinese national matapos masamsam ng CIDG ang mahigit sa 160 kahon ng umano'y Peking seasoning na nagkakahalaga ng 896,000 pesos sa Barangay Bulwak, Cagayan de Oro City, Camacailan. Nahuli ang negosyante at may-ari ng tindahan habang umano'y nagbebenta ng naturang produkto. Iniimbestigahan ang suspect dahil sa posibleng paglabag sa Republic Act 8923 o ang Intellectual Property Code of the Philippines. Nagpaalala ang CIDG sa publiko na iwasang bumili ng mga peking produktong pagkain dahil maaaring hindi ito dumaan sa wastong pagsusuri sa kalidad at kaligtasan.
4: Oras alas 7:28 ng nagmamadaling umaga. Samantala, panghuli sa hanay ng ating balitang lokal, nabigyan naman ng dagdag na kaalaman at oportunidad sa kabuhayan ang 30 dating rebelde sa isinagawang umasabalay lecture kamakailan. Layunin ng programa na matulungan ang mga benepesyaryo sa kanilang pagbabalik at muli pangigibahagi sa komunidad sa pamamagitan naman ng praktikal na kaalaman at mga kasanayang maaaring magamit sa paghahanap at magpapaunlad ng kabuhayan. Kabilang sa mga tinalangay sa lecture na mga usapin makatutulong sa magdadatang na mas produktibo at matatag na pamumuhay. Inikayat naman ni Provincial Agriculture Office Consultant Perfecto Rom Jr. ang mga kalahok na isabuhay at gamitin ang kanilang mga natutunan. Ito'y upang mapaunlad ang kanilang kabuhayan at magkaroon ng mas maayos na kinabukasan. Oras natin, 7:29 na nagmamadaling umaga. Inyo pong natungayan ang unang bahagi ng ating balitaan na binubuo ng ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, pagkatapos po ng maiksing commercial break, pagkatapos po niyan, ay sasayin naman ang ikalawang bahagi nito na binubuo ng mga balita mula sa Bukidnon, mga balita mula sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa Ibayong Dagat International, kasama na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
9: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
10: Kevin Enterprises.
9: We offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
11: Where every piso gets more value.
12: Sa patuloy na pagbahal ng bilihin.
13: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
12: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
13: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
14: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
12: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
15: We got you!
12: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
16: The price is rice overload.
12: The price is rice overload.
17: Overload? Tama!
12: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin.
16: The price is rice overload.
12: Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa, kompletos rekados na.
16: The price is rice overload.
12: Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka.
16: Heart FM's The Price is Rice Overload.
18: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
19: This is Heart 92.7.
20: 92.7.
19: Heart, Cagayan de Oro. Balikan natin ang paghahatid ng mga nagbabagang balita sa Heart FM Balita. Heart FM, Balitang Bukidnon.
4: Oras natin, 32 minuto makalipas ay kapiton na nagmamadaling kumbaga. Patuloy pa rin kayo nagiginig na nakatutok, nakasubaybay sa ating Heart FM Balita.
19: Heart FM Balita.
4: Samantala, live pa rin tayo nababakinggan sa bayan po ito ha, sa dalawang himpilan po ng Heart FM. Sa Calacan, Bukidnon, tayo po'y nababakinggan via Heart FM 93.7.
19: Heart FM Balita.
4: Pag dito po sa Lungsod ng Cagayan de Oro City, tayo po'y live and loud and clear na nababakinggan via Heart FM 92.7.
19: Heart FM Balita.
4: Samantala, para po sa lahat ng mga naka-online, tayo po'y live na nababanood sa pamamagitan po ng Facebook Live sa ating dalawang Facebook pages. Kung saan maaari ninyong i-follow ang ating dalawang Facebook pages. Ang mga Facebook pages natin, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Bukidnon.
19: Heart FM Balita.
4: Oras natin, 7:33. Samantala, pwede nyo pong i-share ang video ito ha, ang live na ito. Samantala, pwede po kayo maglagay din ng inyong mga opinion, ng inyong mga komento o ng inyong mga shoutouts o greetings ba yan? At yan po ibabasahin natin sa bandang dulo o sa hulihan po ng ating balitaan.
19: Heart FM Balita.
4: Samantala, narito na ang mga balita mula sa Bukidnon.
19: Heart FM Balita.
4: Target ng reforestation project sa Quezon, Bukidnon ang nasa 7,500 hektaryang forest land sa bayan. Sa pamamagitan ng pagigipagtulungan ng Hinilevan Foundation at ng lokal na pamahalaan. Tinalakay sa pagbisita ng Hinilevan Foundation noong Oktubre 5 ang mga hakbang para sa pagpapanumbalik ng kagubatan, pagpapatubad ng sustainable agroforestry at pangangalaga sa mga watershed at pinagkukunan ng tubig. Sa klaw ng proyekto ang mga forest land sa Barangay Magsaysay, Kawayan, Santa Filomena, Lenabo at Lipa. Inaasahang makakatulong din ang proyekto sa pagpapanatili ng watershed at pagsusulong ng mga gawaing pangkabuhayan na nakabatay naman sa sustainable agroforestry sa mga sakop na lugar.
19: Heart FM Balita.
4: Samantala, pinag-iingat naman ng Valencia City Economic Enterprise and Development Office ang mga vendors sa Valencia City Public Market e matapos makatanggap naman ng reklamo hinggil sa kalinisan ng ilang bahagi ng pamilihan. Ayon kay City Economic Enterprise and Development Officer Peter Messi Samente, isa sa mga dahilan ng pagkaandala sa paglilinis ng ilang aisle ang patuloy na pagre-reise ng mga fish vendor sa kanilang mga paninda. Nagbabala naman si Missy Samente na papatawa na 500 piso multa sa pamamagitan ng Ordinance Violation Receipt o OVR ang mga vendor na lalabag naman sa umiiral na ordinansa at maaari ring bawiin ang kanilang permit kung magpapatuloy ang paglabag hanggang sa ikatlong offense. Samantala, humingi naman ang pangunawa ang opisyal sa mga mamimili kung may mga bahaging basa pa sa palengke habang sinasagawa ang regular na paglilinis at pagpapatuyo dito.
19: Heart FM Balita.
4: Oras natin, alas 7:35 na nagmamadaling umaga. Samantala, panghuli sa hanay ng ating mga balita mula pa rin sa Bukidnon. Patay naman ang isang 3 taong gulang na batang lalaki. Ito'y matapos sumanong maanod sa sapa sa City of Santa Cruz sa Purong 25, Barangay Kasisang, Balaybalay City. Naganap ang insidente noong hapon ng Oktubre 6 nang humingi ng tulong ang 20 taong gulang na ina ng bata sa mga barangay tanod at barangay public safety officers o BPSO para sa paghahanap sa kanyang anak. Ayon pa sa ulat, nasa trabaho ang ina na mangyari ang insidente habang naiwan ang bata sa kanyang lola. Sa sinagawang search operation ng mga BPSO, nakita ang bata na palutang-lutang sa bahagi ng sapa at agad na dinala sa Provincial Hospital. Ngayon man, dineklarang wala ng buhay ang bata. Samantala, nagpaalala ang barangay captain ng Kasisang sa mga residenteng nakatira, malapit lamang sa mga sapa na mag-ingat, lalo na ngayong madalas ang mga pag-ulan.
19: Heart FM Balita.
4: Oras natin, alas 7:36, nagmamadaling umaga. Oras na yan natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Kagat pa lang, panalo na!
19: Heart FM Balita!
4: Ngayon may dumago tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
19: Heart FM Balitang Mindanao.
4: Sa ating Balitang Mindanao, 2 lindol na itala kahapon ha. Yan po sa probinsya ng Davao Oriental. Ang nilalaman ng balitang yan at ipakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, maayong buntag. Detalye.
10: 2 magkahiwalay na pagyanig ang naitala sa Davao Oriental kahapon ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOX. Ang unang lindol ay magnitude 2.8 at nangyari bandang alas 4 ng madaling araw. habang ang magnitude 2.3 naman ay naitala bandang alas 5 ng umaga. Ang magnitude 2.8 na lindol ay may lalim ng 188 kilometers at naitala sa layong humigit kumulang 76 na kilometro timog silangan ng Tarragona. Samantala, ang magnitude 2.3 na pagyanig ay may lalim ng 53 kilometers at naitala sa layong 38 kilometro timog silangan ng Governor Generoso. Patuloy namang pinapayuhan ang mga residente na manatiling kalmado at alerto sa posibleng aftershocks sa iba pang pagyanig. Hinikayat ang publiko na kumuha lamang ng impormasyon mula sa FIVOX at iba pang opisyal na ahensya. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
19: Heart FM Balita.
4: Bigang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
19: Heart FM Balita.
4: Oras natin alas 7:38 na nagmamadaling umaga. Bago naman tayo ngayon sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
19: Heart FM Balitang International.
4: Napilitang gumamit ng tear gas at water cannon sa iba't ibang bahagi ng France ang mga French police. Ito'y matapos sumiklab ang marahas na sagupaan laban sa libo-libo mag-aaral at mga demonstrador na nagpo-protesta dahil sa matinig na kulangan ng pondo para sa mga high school. Ayon sa French Interior Ministry, may gate 250,000 ng mga protesters at nagmarcha naman sa buong bansa. Habang sinabi naman ng isang teachers union na nasa 2,000 high schools na nagsara dahil sa mga protesta. Samantala, sinabaan ng kaso ang isang police officer patapos tamaan ng projectile ang isang binatilyo sa protesta malapit naman sa Paris noong nakaraang linggo. Samantala, ikinamatay naman ang isang mag-aaral sa Istanbul, Turkey ang pananagsang ng isang pang mag-aaral sa isang paaralan itong Martes. Unang naiulat na nasa kritikal na kondisyon ng biktima bago ito nasawi mula sa mga natamong sugat. Ito pang mag-aaral naman ang naitalang sugatan mula sa pananagsang. Naganap ang insidente sa isang paaralan sa Basaghir sa bandang silagang kanluran ng lungsod ng Istanbul. Batay kay Istanbul Government Davut Gul, residente ng nasabing lugar ang suspect na mula pa sa ibang paaralan at pumasok na lamang ito sa eskwelahan ng mga biktima kung saan naman naganap ang pananagsang. Nasa ilalim na ng kustodiya ang 15 taong gulang na grade 10 student na umarina sa likod ng pananagsak at nakatakda na rin isa ilalim sa proseso ng hukuman.
19: Heart FM Balita.
4: Oras natin, alas 7:40 na nagmamadaling umaga. Dumago tayo sa mga balitang pampalakasan.
19: Heart FM Sports Balita.
4: Sa ating balita papalakasan, tuluyan ang nawala sa WTA Finals Race ang Pinoy tennis star na si Alex Ayala patapos hindi makasali sa China Open para sa kanyang kampanya kasama naman ang Team Philippines sa 28th Asian Games. May ex na sa pangalan ni Ayala sa WTA Live Race, indikasyon na hindi na siya pasok sa top 8 na magkukwalify sa season-ending tournament. Kasalukuyang nasa number 17 si Ayala na may 2,181 points habang nasa number 8 si Linda Noskova na mayroong 4,354 points. Malaki ang naging epekto sa kanyang qualification bid ng pag-skip sa China Open para sa Asian Games kung saan nag-uwi siya ng bronze medal matapos umabon sa semifinals. Dahil dito, tuluyan ang nawala ang chance na Ayala na makapasok sa WTA Finals na nakatakda sa November 8 hanggang 15 sa bahagi naman ng Indian Wells.
19: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
4: Sa atin namang Showbiz Balita, engaged na si Aiko Melendez sa dating aktor na si Juan Mig Bondoc. Ito'y matapos siyang surprise ang alukin ito ng kasal sa puntod ng kanyang yumaong ama na si Jimmy Melendez sa Himlayang Pilipino. Sa vlog na The Proposal, lumuhod si Juan Mig at nagabot ng engagement ring kay Aiko na kalauna naman ay nagsabi ng yes. Ibinahagi rin ni Aiko sa vlog na opisyal na siyang engaged at malapit na maging Mrs. Bondoc. Papatid na muli nagkabalikan sina Aiko at Juan Mig nito lamang Pebrero at kinumpirma ang kanilang relasyon matapos ang kanilang 29 na taong pagkakahiwalay. Abay, congratulations ha kay Mr. and Mrs. Hindi pa officially ha. Mr. and Mrs. Bondoc. Ano pa lang? Tawag dito? Nakatakdang maging Mr. and Mrs. Bondoc pa lang. Aba, napanood ko yan ha. Pero parang pag nanonood ka ng mga proposal o mga medyo may edad na, parang wala na yung masyadong kilig, ano? Hindi ka gaya nung
15: Ay, ng mga bata-bata pa. Ano, mga medyo tweetums-tweetums. Ng mga bata-batang mga artista. Pag nakita mo may nag-propose, medyo may kilig pa. Pero pag may mga edad na, parang... Teka lang. Diba? At anyway, congratulations. Mahaba-haba din ang naging laban nila, ha? Pagkatapos sila maghiwalay after 29 years, nagkabalikan. Kasi ang kwento pala nito, itong si Juan Migbondo, hindi pinapansin ng Aiko Melendez. Siyempre, di ba? Aiko Melendez siya nung araw, eh. Bago nagkaroon ng Juan Migbondo, mayroon ng Aiko Melendez. At talaga namang sabi nga ay, may pangalan na at malaking pangalan na yung Aiko Melendez nung panahon na yun. Eh, di ba nga, nasama pa si Aiko Melendez noon sa isang kontrobersiya noong Metro Manila Film Festival, yung Famous Cam. MMFFF ba yun? Parang ganun. Manila Film Fest pala. Manila Film Festival. Ayan, MMFF. Yun. So, ibig sabihin, wala pa si Juan Migbondo noon. Meron ng Aiko Melendez. Pero imagine mo, ha? Sa huli, sa bandang huli, sino ba ang nag-aakala na magkakatuluyan pala? Kaya kayo, ha? Kung halimbawa meron kayo nagugustuhan, o maaaring ngayon, hindi kayo, pero baka darating ang panahon, kayo pala sa bandang hulihan. Ay! Congratulations kay Aiko Melendez at saka kay Juan Migbondo. Sumayin nyo ang ating balitang showbiz sa araw na ito.
20: Heart FM Showbiz Balita.
15: Oras natin, alas 7:43 na nagmamadaling umaga. Ito muna, alamin muna natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon.
20: RTA RTA Heart FM Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic. Alamin.
15: Asan din natin si HBG Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi. Joseph, good morning!
21: Good morning, Mar. Good morning, sweetheart. Kanina, galing tayong Agora Bus Terminal. May kaluwagan pa naman. Diretso-diretso papunta ko ng Lapasan Highway. Maluwag. Maliban lang dyan sa may siya privado. May siyang elementary school dyan sa may banda po ng Lapasan. May build up na. Diretso-diretso papunta po ng Gusa. Ganon pa rin sa Gusa. May stop and go lang po dyan sa banda po ng Galaxy, papunta po ng Postal Road. Hanggang nakarating tayo, banda po ng Kukman, may kaluwagan pa naman, diretso papunta ng Baloy. Maluwag pa naman, hanggang nakabalik ako ulit, dyan po sa banda po na pagbalik ko, dyan po sa banda ng Kusa, papunta ng Jerbura Extension. Pabuild up na po dyan sa ngayon, Mar. Diretso-diretso papunta po ng Tronin, Tamamanan. Maluwag naman dito hanggang sa ngayon, Mar.
15: Ayos! Sige. May pasahero ka ba sa oras na to?
21: May pasahero si ma'am.
15: Alright, ingatan si ma'am at ingatan ang pagmamaneho. Thank you sa iyong update. HBG Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi.
21: Ayan ang lead situation ng mga kasagang nadaanan ko ngayon. Heart Posada Group, Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic. Alamin.
20: RTA Heart FM Road Traffic. Alamin.
15: Oras natin, alas 7:45 na nagmamadaling umaga. Sumayin nyo nga po ang mga mainit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Webes, Oktubre 8, ngayon taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
20: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
15: Headlines sa ating balitang nasyonal, bilang ng walang trabaho mas tumaas pa rin kesa naman noong taong 2025. Senate approval sa pagpapalawig ng sesyon, hiningi naman ng Kamara. Balitang nasyonal pa rin, visa application sa Pilipinas, tumaas ng 20%. Headlines sa ating balitang lokal, United Residents of Uptown CDO, investo naman ng 8.5 billion na utang para sa bagong City Hall. Samantala, balitang lokal pa rin, DFP-CDO, nagbabala sa mataas sa temperatura na posibleng magdagdag sa panganib naman ang sunog. Samantala, sa balitang lokal pa rin, Chinese national, arestado naman sa CDO, 896,000 pesos, kahalaga ng Peking seasoning, nasamsam.
4: Sa balitang lokal pa rin, 30 dating rebelde nabigyan naman ng dagdag na kasanayan sa umasa balay program. Samantala, sa ating balitang Bukidnon, 7,500 hektaryang lupa sa Quezon, target sa reforestation project. Samantala, mga vendors sa Valencia Public Market, pinag-iingat naman sa kalinisan. Headline sa ating balitang Bukidnon pa rin, 3 taong gulang na bata patay matapos maanod sa Saba sa bahagi naman ng Malaybalay. Sa ating balitang Mindanao, 2 lindol na itala naman kahapon sa probinsya ng Davao Oriental. Sa balita pa rin, o by headline pa rin sa Ibayong Dagat naman, French police gumamit ng tear gas sa libu-libong mga protesters. At sa balitang international pa rin, pananagsak sa isang paaralan sa Turkey, isa naman patay. Samantala, headline sa ating balitang sports, Ayala out na sa WTA Finals Race. At sa ating showbiz balita, Aiko Melendez engaged na kay Juan Mig Bondo.
0: Heart FM Balita.
4: Oras natin, 48 minuto na magkalipas ang alas 7 ng nagmamadaling umaga. Ay, makinig mo na kayo mabuti ha. Ay, kada bulan, problema nato ang mga bayronon. Bayad na po sa kuryente, tubig o internet. Taas na po nga biyahe o linya sa mga payment centers. Maay na lang kay gipadali na usab sa GCash ang pagbayad sa bills with GBills. Likay biyahe, likay linya. Ang padala sa kapamilyang OFW, i-receive sa GCash para diretsyo nang magamit pambayad sa GBills. Kasagaran sa pagdawa at ugpadala gikan abroad, adunay mga extra fees sa ubang merchants, mao nga maminusan pa ang pinaghirapan nga gipadala. Maayo na lang kay libre ang pag-claim sa remittance sa gikan abroad via cash in sa GCash app. Pwede usab mag-cash in og libre sa mga official GCash partners sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center ug guban pa. 108,000 pesos ang pwede i-cash in nga libre kada bulan. Mao nga kung GCash, masayo ang kinabuhi sa pagkuha sa padala o pagbayad sa bills, dili na kinahanglan mo pila o mabiyahe pa. Libre pagyod ang cash in, maunga mag GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM or 0272139999. Other networks fees may apply to know more. GXchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. GCash, zero cash in fee, walang kaltas, free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash partners merchants nationwide. Oras natin, oy! Teka muna, 10 minuto bago sumapit ang... Oy! Ang alas 8 na nagmamadaling umaga. Abay, ilang araw na lang? Clark, ilang araw na lang? 78 days! Pasko na! Ay! Napakalapit na po ng Pasko, ha? Hindi natin namamalayan. Oo. Oh. Ay, eto muna. Yung mga nagpapashoutout sa atin, ang dami-dami na nagsipag-comment dito. Yung mga di pa nagsishare, mag-share kayo nung live natin, ha? O galing nyo mag-share para naman yung mga kasama natin, yung mga friends natin sa Facebook, updated po sa mga balita. Alright? Eto muna, yung mga nagpapashoutout sa atin, i-shoutout natin ang mga sumusunod. Galles Family! Hindi ano ma-absent, oh. Magandang umaga sa Galles Family. Kita, Tay Nicolas, kay Mami Elaine, kay Jeline, kay Lilil Giev, yun, oh. Kay sino pa ba? Si Glenn. You know, magandang umaga. Dagang salamat ha. Oh, dagang salamat. Watching now sa may barangay 17 Burgos del Pilar. Derek Ramsey! Oh, nanonood din sa atin si Marfox. Yon. Good morning, good morning. Amy Balumadres, magandang umaga. Good morning daw, Mar and Nell. Si Clark daw, magandang umaga. Ganda kay Mami Marilyn and Sheila Villacruzis. Gab-gab kay Gabby, kay Greta. Thanks and more power. Good morning! Hi, Buntag! Nefot and Guard. Ayun, oh, shout out. Nefot and Guard. Hi, Buntag. Marites Makited. Yeah, magandang umaga rin. Watching here at Pangantukan, Bukidnon. Rosa Olandres Macha, magandang umaga. Hi to my BFF, Amy Balumadres, Family Olandres, Timbal, Macha, Alcolea, Carpio, Balumadres. So, thank you daw, magandang umaga sa inyo. Mahaw na muli ha. Mahaw! Gemma Palagad, Pupos, magandang umaga. Shoutout mga taga na taanto, taga Zone 10 Upper Carmen, naminaw karon. Uy, good morning. Shoutout sa lahat ng sweethearts who's watching now. Busy lang, nag-repair, check down ng unit, long distance ang biyahe mamaya. Sumilaw, Bukidnon. Aba, si HPG ito, HPG J. Good morning, J.
15: Beverly Ann Basmayor Sigla. Maibuntag. Shout out daw sa kanyang anak kay Kesha. Birthday niya today. Nasa school karon sa Taguloan National High School. Happy birthday! Uy, sa lahat ng mga nagsiselebrate na kanilang mga birthdays today, happy birthday! Baka hiring kayo ng taga-kain, ha? Talagay kayo, now hiring, taga-kain. Paparo, magandang umaga rin. Eto, Mami Marilyn Gonzalez. A blissful morning sa inyong dalawa. Happy morning to Amy and Miles Balumadra sa Kamamanan. Donna Joy and Esther Cordero ng LDCU Compound. Good morning kina Lita Pabella, Annalisa Niones, Roseline Uau of Chavez Compound, Zone 2. Good morning! Yan o. Mahaw na diha. Ang katagatad, CDO. Sa lahat ng students and staff ng DATS Technical and Driving School, malapit po dyan sa may SM Uptown Daffodil Street, Camellia Homes, Uptown CDO. At syempre, good morning din sa mga taga-DATS Driving School, CM Recto Street, Malaybalay City. Good morning! Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Jovi Ayo! Mayang buntag! At sa lahat po ng mga nakatutok pa at nakasubaybay sa atin ngayon. Sa text line naman natin, magandang umaga daw ang De La Fuente family. Ayan, good morning mga taga... Uy! Swaga nito. Yan o, TY sa inyong pagpaminaw dihang dapita. Sina Ate Fel!
1: Saan ba yun? Parang hindi ko nabasa yung message mo kanina. Dito yun, nakita ko yun sa...
15: Anyway. Sige, magandang umaga mga tagalapasan. Thank you so much. Si Vera! Magandang umaga! Happy birthday to Miss Marge Leocadio, ang owner ng Tiny Bubbles to the Art Cafe. Yan, magandang umaga po. Happy birthday kay Miss Marge Leocadio. Yan, today. Yan na. Siya, abangan din mamaya yung mga winners natin ng Bugas at Groceries. Marami tayong draw. Oras-oras, may mananalo ng Bugas at Groceries, ha? Kaya naman, sweetheart, manatiling nakatutok lamang. Dito lamang sa Hard FM para makadaog na ka ng mga papremyo. Oras natin! Uy, 5 minuto bago sumamit ang alas 8 ng umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalam ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arciaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Clark John Paul Montibo ng Cagayan de Oro at Engineer Dan Marjepoy Batchansila sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department. At sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, ako naman ang inyong naging tagapaghatid ng balita, Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM.